Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio 93.1 Mau Nani
1: Mau Nani

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes! Mauna ni, beautiful Saturday morning to each and everyone. Welcome, mga ka-vibes, sa programang favorite music request. Hala, naligid DJ ni Tingog. Aba, ano yun na? Ako pa! Ito, mga ka-vibes, ay. Welcome to the show. This is going to be my first time handling this show, mga ka-vibes. Akong bagong schedule, ah, di ba? Bagong gitawag nga kalambuan. Oh, asa ka ana? So wala mga ka-vibes natin bagong kalambuan sa ato mga programa diri sa 93.1 FMR Cebu. So ito mga uban all the way 12 o'clock mga ka-vibes. Alas 9 to alas 12 sa buntag playing your favorite songs. So ang importante ana, if na may mga song requests, all you gotta do is hit me up. Text ko ninyo mga ka-vibes, i-message ko ninyo or comment lang sa among Facebook page. On saan man na DJ Kimiat, ana lang yun na step 1. Pwede mo text na mo sa 0995-472-0802. Akong balikon, 0995. Hinahinayon daw DJ Kimiat. Oye, kaya paspas na kaayo. No, 0995-472-0802. Atong official text line. And syempre mga ka-vibes, if you're online, pangitaan lang sa Facebook ang 93.1 FMR Cebu. Yan, no? Message lang mo diha, greeting, shoutout sa guban pa, bisag unsa nang akamta, ako nang i-play mga ka-vibes sa kutob sa Makaya. Basta na lang diri sa among listahan. Aba i-play na to nang ano man dayo, Jesus, ako pa. Oh. Basta na lang yun diri sa ato ang kuan, na lang yun diri sa ato mga CD nga koleksyon, no. Oh. Ug wala ganina siya, kinahanglan pa nang i-burn. Corona na, no. Naapa ba ng mga bag-burn-burn og CD karon, wala na, no. O kaya kuan mo good modern mga karon mga ka-vibes, lahi na yun ang panahon na usab na yun, murag siya na usab. Dahil sige na eh. Padayon to sa mga song requests. Speaking of song requests mga ka-vibes, first stop on the list is a song requested by our listener. Atong hingan lang eh, kaya para mun silang tinuod yun eh, no. Girequest ni mga ka-vibes sa atong listener nga si Juan Miguel Gamutia. Yan, ang kanta ni Mariah Carey entitled We Belong Together, only here on Favorite Music Request.

0: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mauna ni!
1: Vibes, good vibes, kasama sa awanan.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

Asa naman ka? Inan akong nagpaabot ni mo. Late na sad ka. That was Joy Volante and the Manos Macavives with Nasaan Ka Na para sa mga dugay na ninyong gipangita. Hangtod garon, wa pa ni abot ta. Ibo mo mga ka-vibes, basig ka na inyong gipangita, diligyod ganahang magpakita. So ayaw na lang na pugsa. Okay? Alas 7:59 itong oras mga ka-vibes. Ginigapon si DJ Kim Yat all the way 12 noon para sa programang Favorite Music Request. Playing your favorite song request mga ka-vibes. So may request niya, let me know. Text lang ko ninyo 0995-472-0802. Akong balikon, it's 0995-472-0802. And syempre mga ka-vibes on Facebook, 93.1 FMR Cebu. I-search lang ninyo na mga ka-vibes. Namigi post niya nga kanang unsa inyong favorite song request or favorite songs niyong madunggan, we will play it for you. Okay? Speaking of song requests, here's a song request over our text line. Good morning, DJ Kim Yat. Gaga Angel ni from Isabel Leyte. Please play any song from Karen Carpenters. And syempre, I love the Carpenters, mga ka-vibes. And here's the song that I've chosen para ni mo, Gaga Angel, de sa Isabel Leyte. Something from the Carpenters, song called I Need to Be in Love. All of us need to be in love. Give me a favorite music request on 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusan Tugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

Shamrock Mga Vibes with Naalala Ka. You're still listening to your favorite radio station here in Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga Ka-Vibes, mauna ni. Rise and shine, mauna ni ang oras para mumatata, labi na sa mga walay trabaho, walay klase karong adlawa. Alas 10:38 naman, murag. Kwa na guro, no? Murag bangon-bangon na sa siguro, no? Ang mga oras na nagligid-ligid, pagkabagaya-haya po, no? Ito mga Ka-Vibes. We played some song requests earlier, mga Ka-Vibes, nung gikan sa itong official text line. Ang mga taga Danao City, no? Si Marilyn Rom. Request siya og Carrie and katong Thank You For Loving Me. Ayan, back to back. Play na yun na ito, mga Ka-Vibes. No, basta playable ang kanta o basta na sa itong playlist, Why Not Coconut? I-play good na ito na sa may pagduha-duha, mga Ka-Vibes. Saka itong mga nag-request, I also played a song requested over our official Facebook page, no? Sa 93.1 FMR, no? Na ini-request di agay na. I think maybe by Neo Color siya ito ako na-play, mga Ka-Vibes, no? Sana may dali sa programang favorite music request. Any song request you have in mind, i-request lang. O pwedeng ma-play, ipe-play ko talaga yan para sa inyong lahat. Alright, oras, it is now exactly 10:30, alas 10:38. Speaking of song requests, here's one of the most requested songs today, mga Ka-Vibes. Wapadin ako na-play ang Maybe, next song pa dahin eh. Oh, wapadin ako na-play na ako. Wapadin ay, sorry. Taod-taod na, i-play natin itong Maybe by Neo Colors. But here's one of the most requested songs sa atong programa o sa atong station 9. And aside from that, no, what a kahibaw, if masalud na ba ding maungkam ta sa atong top 10 songs of the week. Later on, no, kauban na itong mga interns from CITU University, Pearl and L. Sila'y muduma sa atong favorite music rundown later at 12:30, no? Alas 12:30 sa Udto, mga Ka-Vibes. Ang programa ko din, ihapon na to atong top 10 songs of the week. And without any further ado, here's June Cisa with the song Pag Masaya Na Ako Diri Lang sa favorite music request.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Umiyak ka na naman. Ako nga ang bilis. Sabi ko na nga, be. Yeah. Paulit-ulit na lang. Ako nga ang ibigin. O sige, ah.

0: di lumuluha.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, pakarawan. Pablo.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Kabibes!
1: Kabibes, tiguan na ka? Arthritis? Mauna ni.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: Mayong udo mga ka-vibes, welcome to Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. So for today, kay magsugod na ta sa ato ang rundown.
1: Big.
2: Musta mga ka-Pearl?
0: Yes, I am doing well. By the way, mga ka-vibes, kuyog na ko karon ang atong Campus Ka-Vibes L. So, kumusta mga ka-karon Campus Ka-Vibes L?
2: Okay ra, maing udto mga ka-vibes.
0: So, before nato siya sugdan, atong mag-story apunta about unsa man imong mga kumusta man imong weekend? Unsa may plano sa imong weekend karon?
2: Busy kaayo kay gikan ko duty nga ugma na koy ganap nga exam. Ikaw, Pearl, ano sa may plano mo karong weekend?
0: Siguro, kay mag-andam na ako, kay hapit na ito magbalik sa klase.
2: Magino?
0: But, ato sa din siyang itaguyod for today.
2: Taguy.
0: For atong

0: So, dili na nato dugayon mga ka-vibes. Magsugod ta sa atong rundown with number 10, Lifetime by Ben and Ben. Familiar ba kaning song?
1: L? Yes, very familiar.
0: So, ang kaning song mga ka-vibes, about din ni siya sa commitment nga promise nga bisag mag-unsa man nang mahitabo, magpabilin sila sa usa-usa. Para ninot po ni siya sa mga weddings, anniversary, or kung unsa man nga sweet nga date baron nga background music. For number 10, we have Lifetime by Ben and Ben.

0: Hi, so what's up? Ka vibes, Elle?
1: Yes, ka vibes, Pearl.
0: So out of 5 songs nga ato nang na-play sa atong rundown, unsa man imong favorite nila?
1: Since Day One by Skasta Klee.
0: Nganong ka naman imong favorite?
1: Ganahan ko sa mga song ni Skasta bitaw. Ikaw, unsa may mga unsa may ganahan nimo?
0: Siguro ako kay Ulala by Baby Dolls kay moy sikat kaayo ron mapasayaw jud ta when it comes nga moabot siya sa atong phone or man kamaminaw ta niya.
1: Oh, ganahan kong sayaw na Pearl.
0: Ayaw lang kay basig ipasayaw na sad ko dere sa koan station. Ganahan ako maminaw niya.
1: Di kay favorite man nimo siya, dapat naman ay sample.
0: In another life ang sample. Kanang may kong sayaw.
1: Naniod to na ba ang tanan?
0: Ikaw ka vibes, Al, na ni Otto na ka?
1: Wala palagi.
0: Same.
1: Mga unta after, ani.
0: Yes, unahon sa tani ang rundown.
1: Yes, of course.

0: Alright, so dili tamag lang.
1: So dili na tamaglangan mga ka-vibes. Lahos na nato ang atong rundown with number 5. Unsa may number 5 diya ka-vibes, Al?
0: Atong number 5 kay ang Multo by Cup of Joe.

0: narito na ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: Kway Undang ang Kalingaw, Katawa o Kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Favorite music rundown.
0: Number 4.
3: Atong ika top 4 sa top 10 rundown, Kalapastangan by Fitter Karma.

0: Wow, ka nice song. Ang ka vibes Pearl Oy.
1: Yes, nice dude kayo siya no pang maoy.
0: Actually Pearl, kana ang kalapastangan by Fitter Karma Pearl kay usan siya ka emotional nga kanta nga naghisgot sa lam og kusgan nga pagbati sa gugma or devotion.
1: Di ay na na day siya meaning no. Parang yes. Long siya meaning di ay.
0: Yes, sa mga in love diha sa mga ganahan nga himuon ni siyang ilang love song, pwede ra jud siya. Ikaw Pearl, okay ra ba siya nga love song nimo siya or naaba kay pwede i-dedicate ato gamit nga song?
1: Ang kana nga song kay murag depende ra jud na sa tao kung unsa ilang gamitin, kung love song ba siya or pang mauyon ba na nila nga song na ra jud sa mga tao. Yes. Sa ato mga ka-vibes.
0: Nangaon na ba ito mga ka-vibes? Ikaon na ba ka-Pearl?
1: Wala pa Japon, pero ito Japon ni siyang tiwason, kaya hapit na tamahuman. Di ba ka-vibes L?
0: Yes, Pearl. So, sa ato ang top 3, Pearl, mag-hiskit sa itong top 3, last 3 songs.
1: Sige, kaya hapit na mahuman.
0: Unsa may feel ni mo nga ka ng top 3 na ito karoong adlaw atong rundown?
1: Feel na ko appeal Japon ang low-key tayo kay murag most requested song maguni siya sa itong mga ka-vibes. Ikaw, unsa may feel ni mo nga appeal?
0: Feel na ko OPM siya.
1: Feel ni mo OPM?
0: Yes. Kay nag-OPM day ba tapag sa adlaw?
1: Mura.
0: Yes. Support local niya. Feel na ko ang mga Pinoy magod kay ganahan din sila mo support og kanang Filipino songs. So, dili ito maglangay ka-vibes Pearl. Ato ng yes. Sugdan ang ato ang top 3 songs karong rundown. Favorite music.

0: ato sa storyahan natong experience karon ka vibes Al. Yeah. Unsa man imong masorya sa imong experience sa atoang rundown karon?
1: As a first time no nga nadiri sa nag-intern ani nga rundown kay nakulbaan ko and galibog. Galibog jud ko. thank you Sir Gab for sa among pag-assist na mo there.
0: Shout out ni Sir Gab kay very helpful.
1: Ang pasensya ni Sir Taas kayo.
0: Hapit na mahurot actually.
1: Ay wala daw.
0: Ay wala daw.
1: Okay, atong pahut dun.
0: So, ako ang experience po ka vibes L kay medyo nagpanic jud ko. Murag kung kinsa may nakasugod karon sa rundown kay nagpanic jud ko, wala ko ka intro. I'm very sorry. Pero yes, madugay kay makapa mo din nato dayon kung unsaon siya. So as an intern, very mo ni akong most challenging nga nabuhat as an intern dire, but na-enjoy na ko siya low-key. Ikaw?
1: Na-enjoy po na ako. Na-realize na ako siya pa doon na humanong.
0: Lingaw man po di ay siya.
1: Lingaw man siya pero nag-panic lang siya.
0: Oh, magkapa-kapa. Kaya dagan kay mig ka ng na mga buttons nga dapat i-click. Inana niya. Magunahon na may baon sa mong isunod ug tabi. Kaya medyo kulba dyan siya.
1: Yes, pero if pangutanon ka ng ka-vibes pearl, ganahan pa baka mo balik?
0: Depende. Depende ang tubag, ana.
1: Nganong depende man?
0: Depende kay murag dili na siguro sila gusto mo balik ta. Kay murag
1: wala dyan. So gusto ni mo niya? Basin dili na gusto niya?
0: Oh, medyo gusto na ko mo balik pero basin dili gusto sa uban.
1: Makigparis pa baka na ko ka vibes pearl?
0: Yes, para kuan ba redeem kung in kaso makabalik ta diri mer redemption arc na to nga kanang nindoto na sa sunod.
1: Yes, hopefully no.
0: Oh, hopefully unta tagaan min yung chance mo balik kay murag kuyaw-kuyaw nga dili.
1: So mag-recap to sa tuang top 10.
0: Yes, sure.
1: Sa from top 2 to top 10.
0: Okay, so magsugod sa top sa 10 sa bottom. So mag-start sa 10, which is Lifetime by Ben and Ben.
1: Top 9, Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande.
0: And then top 8, we have Pagmasaya Na Ako by Jun Sisa.
1: 7, Since Day Ones by Skosta Klee.
0: And by 6, we have Ulala by Baby Dolls.
1: Our top 5, Multo by Cup of Joe.
0: And number 4, we have Kalapastangan by Fitter Karma.
1: Our 3rd is The Second Chance by Jun Sisa.
0: And for our 2nd one, we have The Loki Tayo by Blue Dreamers PH.
1: Yes. Sa top 10 ka-vibes pearl, unsa may ka nang so far na ganahan ni mo before tamo proceed sa itong top 1?
0: Akong ganahan jud kay ang Multo by Cup of Joe. Oh. Kay bisag dugay na siya kay sikat na gyapon siya hangtod karon no?
1: Ako kay na low-key ha, low-key na ganahan ko sa Low-Key Tayo by Blue Dreamers PH. Kay kaboka, karon pa na ko siya nadunggan actually. And
0: karon pa ka naka-appreciate siyang kanindot.
1: Yes, nindot ang va. Masyag ka ng calm lang, kalma. Pero dili ko ka-relate.
0: Pero maka-jam ka
1: yes,
0: sa song.
1: Yes, kalma ra siya. Ganahan ko mga ingnani nga song. Sa sunod nga random ka-vibes, pero unsa may imuhang ganahan or nabakay ganahan nga song na ma-appeal sa ito ang next nga rundown?
0: So, kung sa sunod man nga rundown, may taga ng mga bago nga mga OPM songs ang ma-appeal. Kaya murag need po sila ma-heard sa itong mga ka-vibes.
1: Yes.
0: Para ma-enjoy nila. Ikaw, how about you na kay ganahan nga ma-appeal sa top 10?
1: Daghan kay kong favorite song na po, pero sa OPM kay ganahan ko makadungog sa Simoy. Simoy nga gi-cover ni Rob Daniel.
0: Wow.
1: Ganahan jud kay ko ana nga songs. So hopefully
0: no ma-appeal siya sunod.
1: Yes. Paminawa na ninyo, promise, indot kay na especially sa mga lovebirds diha. Indot kay siya.
0: Wow. So ato mga ka-vibes, paminawa daw ninyo ang gi suggest di ka vibes L. So before ta mag proceed sa ato ang top 1 sa tong music favorite music rundown ang atangi or tune in Japan mo here sa 93.1 FMR. Before ta mag-proceed, we have 4 alas, musunod na siya by 1:30 to 3 PM. So, di ba nato dugayon pa here sa top 1 for our favorite music rundown.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ Sprocket.
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man,

0: kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila.
1: Cuatro Alas!
0: Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahating, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Yon, hoy, ano yan? Ano nga rin? Ano nga rin?
4: Yan ang pasalubong ko sa inyo.
3: From China?
4: Made in China yan.
3: Oh, wow. No wonder. You can actually buy that in China?
4: Yeah. I bought it. I went there for a media something.
3: Si Winnie.
5: Nakasulat nga. Made in China.
4: Made in China.
6: Si Winnie Dasu. Kasama mo yung mga China doon?
4: No. Nagkita kami pero parang ano eh. Nawala eh. Hindi ko alam.
6: Medyo weird yung regalo mo eh. Sa kasalukuyang panahon.
4: May isa.
6: Dahil naman, alam mo ba kung ano mahilig sa kwan?
4: Yeah.
6: Sa honey?
4: Yeah.
3: Ano?
6: Mga bear.
3: So you can trap them with honey.
6: Oh.
3: Okay.
6: Tawag dyan, honey trap.
4: Parang narinig kayo recently.
6: Parang narinig kayo naisip pa hiwatig eh.
3: Honey trap.
6: Ba't ganyan ka magpasalubong?
4: Hindi. Meron pa ako isa eh. Mas maliit eh.
3: Okay.
5: Smaller honey trap.
3: Kala ko dati ano yan ah. Winnie the F.U.
4: Yeah.
3: The food. Winnie the food.
4: The food.
6: Alam ko kasi hindi lang si ES Recto yung target eh.
3: Sino daw?
6: Hindi ko lang sasabihin.
3: Other officials.
6: Oh, dahil the very fact na tinarget sila, ibig sabihin, ang tingin may vulnerability. Kaya ibulong lang natin.
4: Jump back to ang ating studio ngayon. Inamin yan announce, pero mamaya, We promise you. The surprise of your life.
3: The surprise of your life. Wow.
4: May matay kayo.
6: Michael, para ka ng PR mag-sign. Surprise.
4: Hindi, binulog sa akin. Binulog sa akin.
3: Feel alluded to. Pakilala kayo.
6: Nahahawa.
4: Michael Fahating po, ang inyong Ace of Hearts. Yan, sa 4 Alas. Makalala kayo, brother.
3: Hello po, magandang hapon. Medyo masungit ang panahon ngayon. Kaya sana lahat ng ating mga kababayan ay nag-iingat. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Majority of our viewers are in for a major surprise.
4: Yun ang PR.
3: So majority of our viewers, watch out, you are in for quite the ride. Yun lang po.
7: Walang hint dun sa sinabi ni Alan Herman. Pero magandang hapon mga Alas, Ace of Clubs, Professor Guido David.
4: Yeah.
3: Parang iba ang glow mo ngayon, Prof.
5: Oh, it's the hair, man. What's up?
4: Parang may kasama ka sa studio ngayon na talagang inspiration mo.
7: Yeah, si Winnie the Pooh kasama ko.
3: Nagturo.
6: Alam mo, pakulayan mo yung balbas mo, kamukha mo na si Alan Peter.
7: Pwede rin, Zek. Mas mapogi ba ako kung may kulay yung balbas?
6: Hindi, mas channel ka. Mas tunay na lalaki.
4: Yeah.
7: So si Alan Peter, tunay na lalaki.
4: Huwag ka na! Check! Pagkakilala ka!
6: Ronald! Ace of Spades!
4: Yan.
6: Pero today, hindi ako mamamala.
4: Yes. Behave.
6: Hindi naman behave.
4: Ano?
6: I'll be very gentle like a leaf.
4: Yeah!
6: Poison Ivy.
3: Gentle Secretary.
7: Baka matapos yung guest natin. Poison Ivy.
3: I don't think the words were ever spoken in the same sentence.
4: Kamusta kayo ha? Maulan ang hapon pero we're here. Isa't kalahati. Baka ma-extend pa, no? Be safe sa inyong mga tahanan, syempre, dahil nag-uulan, di ba?
7: Maulan talaga.
4: Yung mga sampay. Yung mga ano nyo.
7: Ala, sambay ko.
4: Yung mga sampay.
7: Mga brief ko, baka hindi matuyo.
6: Parang sumasabay yung weather kay Alan.
4: Dahil.
6: Malungkot siya dahil meron siyang double chin.
4: Hindi ka na
7: ayaw talaga.
4: Hindi ka na lang. Simulan na natin ang jokes.
7: Oh. Teka, may mga bati mo na ako. Kayo, di ba? Wala ba kayo?
4: Sige, sige, sige.
6: Na-brief mo ba yan? Na-brief mo ba yan, Alan?
7: Hindi. Patin ko lang si ano, Mrs. Kuchonko. So,
4: Mrs. Mo?
7: Nene, Mrs. Kuchonko.
4: Ah, Mrs. Kuchonko.
7: Okay, Mrs. Kuchonko. Mother ng isa sa mga viewers. Well, viewers din siya. Isa sa mga ating viewers. At meron din akong ano, may nakuha akong text galing sa ano, sa isang viewer natin.
4: Sabi.
7: Gusto daw i-point out na nag-respond lang sila doon sa Herman Cut last. Ano. Ang sinasabi daw nila, ito na lang ito. So, ako wala akong kinikilingan. So, babasahin na natin.
4: Wow, what is the response?
7: So, ang response daw is Section 10 daw ng ano ng COMELEC. Commission may direct that in provinces or municipalities, the election expenses chargeable to the commission be advanced by the province, city, or municipality. Subject to reimbursement.
4: So, yun daw yung
6: reimbursement. Subject to lang.
4: Subject, so, if it's in advance, sure, that's all right. But again, no, responding to the response.
7: Responding to
4: the number one, not everything that is technically in the letter of the law may necessarily be deemed ethical. Diba? Again, optics comes into play. Secondly, it wasn't presented as an advance. It was presented as a donation. This is what happens when the discourse
6: times, becomes... One of the few times na nag-agree ako kay Alan. Utang na loob yun eh.
4: Diba?
6: Dapat yung COMELEC, kahit yung hint
4: yan.
6: Ng utang na loob, huwag silang magpakwa.
4: Yes. Diba? So, cannot be tinged.
6: Cannot be tinged. Kahit ina-advance nila, tapos babayaran nila, utang pa rin yun. Ano utang? Utang, utang na loob.
4: Yeah. Diba?
7: Yeah. Mabasek yung pass-through.
6: Oh.
4: Ako, pinapati ko naman ang ating friends from Canada. Meron tayong supporters fan base doon. Si Michael Dimaano, birthday niya ngayon, ha?
6: Happy birthday!
4: Saka si Jewel Dimaano. At ang sister-in-law ko, si Lisa Pahati. Birthday ng kapatid ko nung 7 kahapon. Si Bongoy Pahati.
6: Matika, Ottawa yata yun.
4: Ottawa. So wala akong katotohanan dun sa rumor na ang birthday party ay magaganap sa KTV. Dahil hindi po si Michael Fahati.
7: Liwanagin natin. Hindi ba ikaw yun yung nasa balita?
4: Parang kinitilig mo pa talaga.
7: Nalito ako eh. Nalito.
6: Papatihin ko na rin si Boy Camacho.
4: Boy Camacho.
6: Si Techi Camacho. 50 years wedding anniversary.
4: Wow! Ang
6: tagal, oh. Sa panahon ngayon, legendary.
4: Correct.
6: 50 years. Itong katabi ko, kakasal pa lang. Yan ang presidente ng RAM.
4: Ano yung RAM?
6: Si Boy Camacho. Brother yan, former finance secretary Lito Camacho.
4: Lito Camacho.
6: One of the few billionaires. Publicly nilabas ang salin.
4: Talaga?
6: Hindi katulad ng iba dyan.
4: Ako na FOMO dahil lahat kayo bumati. So ako na rin, babatingin ko lahat ng Camacho katulad ko.
7: Huh?
4: Yan, yung aking...
7: Wow.
4: Yan lang.
6: Ba't may double chin?
4: Double chin. Jokes na! Jokes na!
6: Yan,
7: Ayaw talaga ang pakawala.
4: Lakas
7: ang
4: tawag
7: dito sa studio.
4: Nainsulto ko.
7: Jokes na!
6: Kung neutral,
4: yan.
6: Si Ambassador of Jesus Christ,
4: sabi nga niya,
6: Alan Peter Cayetano,
4: sabi nga niya,
6: sa Senado, neutral ba siya? Neutral.
4: Neutral.
7: Sisimula
4: ka kagad.
6: Ano ang gear? Ano ang gear ng iba pa niyang kasama sa Senado?
4: Manual.
6: Si Pia, laging sumesegunda.
4: Second gear.
6: Si Amy, simula pa lang, kinta na.
4: Tulit.
6: Si Robin.
4: Si Ruben.
6: Laging reverse.
4: Atras ah.
6: Dagdag pa dyan. Laging systems lost.
4: Off script.
6: Hindi nyo alam systems lost?
4: Alam.
6: Yung pack sili. Si Marcoleta.
4: Anong gear?
7: Anong gear?
6: Nakapark. Happy birthday po! Happy birthday.
8: All of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between...
4: Oh, yun na yun, yun na yun.
6: Ano ba lang kukulay ng balbas sa kabilote?
4: Hingit ako, itim na itim yung balbas.
6: Yung bigote ko kasi hati. Hindi ko
4: makakulay. Eyeliner lang. Systems loss.
7: Basta may tinta.
4: Systems loss, hindi lang sa kuryente. Dapat ipatigil. Sa Senado na rin.
7: Ha? Ba't sa Senado?
4: Bakit? Kasi yung ibang senador, binabayaran natin sila, pero hindi natin napapakinabangan.
9: Bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan, na tayo ay pinaparusahan yung isang consumer dahil ninakawan
4: sa systems loss yan.
6: Yun ibig sabihin ng systems loss.
7: Pinabayaran kahit di nagamit.
6: Ba't sa bakit yung pinanganak?
4: Isang kwenta.
6: Sa bakit yung
7: pinanganak? Galit na naman.
6: Nakakanda ba?
7: Galit na naman.
6: Nakapunta na ba kayo ng bar?
7: Are you a Christian Gomez?
4: Easy.
7: Kala ko ba?
4: Buddy, calm down.
6: Kala ko na chill time. Papanatan nyo kami ng systems loss. No? Hindi pa naman kayo nakapangakit ng bundok.
4: Kalma, kalma.
7: Wala pang bar sa gula yan.
4: Wala.
7: Alam niyo ba na? Sorry na. CBP, NPA?
4: Yeah.
7: Hindi ko alam eh.
6: Wala kayo natake. Kaya, effective. Confidential fund.
7: Alam niyo ba, nung araw na yun, wala ring volcano na nag-erupt.
6: Yes.
7: Kaya palagay ko, yung pondo ay ginamit sa pagtigil ng eruption.
4: Actually, nag-research ako kung kailan yung mga attacks ng...
7: Ito na naman.
4: Since napag-usapan nyo na, doon sa research, mostly mga 2017 to 2021.
7: Ang ano?
4: Mga attacks ng CBP. Wala nangyari nung panahon ni... Nung si Sec, cabinet secretary, walang attacks.
7: You can see he's very interested in what you're saying.
4: Nasa Wikipedia. Fact check niya ako.
6: Record nga, napapirma ko yung kanila ang bossing eh.
4: Nagkakalabasan na. Pero,
6: umirma ng political settlement.
7: Yeah.
6: Kaso, reject ng mga kasama niya rito.
4: Inihara nyo ba ng confi funds?
7: Hindi na. Okay.
4: Kung naniwala kayo na si Alan Peter ay neutral, maniwala rin kayo na si Senator Aimee ay neutral.
7: Senator Aimee, neutral?
4: Natural.
7: Bakit?
4: Natural pala.
7: Natural.
6: Problema nito. Mag-joke lang.
4: Babasahin. Take two.
7: Natural.
4: Kung maniwala kayo na si Alan Peter, neutral. Natural yung hair color. Maniwala rin kayo na si Aimee ay natural.
7: Sala ka mas

0: Kasi yun, pag hindi nyo na-liquidate, ang presumption, inastos nyo for personal.
1: Naku, abangan ninyo yung German cut ko.
0: Yan yung problema sa mga hukom eh.
1: Yeah. Abangan ninyo yung German cut ko. Pero sabi ni Senator Amy, ang dapat accountable sa mga acknowledgement receipts ay disbursement officers. Sino yun? Sina Gina Acosta at Edward Fajardo. Hindi dapat si VP Sara kahit nakapirma siya.
2: Bakit?
1: Alam mo ba't nasabi yun?
0: Oo.
1: Kasi fans lang daw si Gina at Edward at humingi lang ng autograph.
3: Paano
1: naman ito?
4: Tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba?
5: Yes,
4: against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag.
3: Maliwanag naman.
2: They're only fans.
3: So.
1: Wow, prof. Really? You went there, man?
2: This guy.
1: Check.
0: Bitinda.
2: Nagbabaring. Okay, go.
0: Si Amy pa rin na sa laman ng utak ko.
1: You're wondering what she should actually.
2: Ito sa mga punchline
0: case.
1: Nag-shot ko yung olympic glasses.
0: Bitin daw si Cheese.
1: Nabitin.
0: Pero may ibang senador ang may naramdaman din.
1: Sino?
0: Si Bongre Villal. Lumabas na.
1: Okay.
0: Si Jinggoy. Nagsosolo. Si Alan. Nananabik. Malapit na. At si Barcolet.
1: Ano?
0: Tigas pa rin.
4: Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang. Kanina ka pa eh. Naaway mo ko lagi eh.
1: Away.
2: Kaya mag-aaway simula.
1: Inaway ang witness. Di ba ang tanong? May kumalat pa nga eh. Di ba ang tanong? Nasa na si Bato dati?
3: Ano na?
1: Ngayon, ano na yung tanong?
3: Ano na?
1: Nasa na si Loren?
6: Na bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit.
7: Before proceeding to round 2, Chair would like to make some interjections.
2: Ata, yung SOT. Yun yung SOT para sa bitin. Yung SOT joke ni ano.
1: Pati yung SOT manager namin ay nagpunta na rin sa Hong Kong.
2: Yeah. Charles de Gaulle. Si COA, Wamil daw ang nagbigay liwanag sa tunay na audit ng COA. May kanta raw nga sila ni Amy sa Broadway musical na Miss Saigon.
1: Ano kanta?
2: Sun and Moon.
1: Easy!
2: You are sunlight.
1: Sino yung moon? Grabe ka naman.
2: Speaking of kanta. Excited na sa joke.
1: Excited.
2: Si Lauren din at anak niyang
0: Cynthia. Hindi, tuloy, ayusin mo yung delivery.
2: Reading comprehension. Okay. Si Lauren din at yung anak niyang si Leandro. May kanta para sa bayan. Dahil mahilig daw sila mag turn around.
1: Kanta?
2: Turn around. Every now and then I get a okay. Nothing I can say. A solar eclipse of the heart.
1: Wala ka naman na
0: parang sila yung may control sa araw ah.
2: Solar eclipse.
1: Pero na kumpirmadong nasa labas na ng bansa ang mag-inang Loren at Leandro.
2: Medical
1: leave si Sen Loren. Habang si Lamierda Leandro, umano si Leandro may pasalubong daw si OMB Boeing sa dalawa pagbalik nila.
2: Rosas?
1: Hindi Rosas. Posa.
0: Nakita ko si Boeing, galit na galit eh.
3: Oo nga eh.
0: Yun yung classic na totoo niyang katauhan. Yung asshole.
2: Okay. Sana yun. Prop! Tingin ka sa front desk. Pero yung ano daw, apat sa Maleta Boys, bumaligtad na.
3: Oy, bumaligtad na?
2: Oh, hindi na daw sila Maleta Boys.
3: Oy, ano sila?
2: Ano na? Hindi na Maleta, nagtumpake na sila.
0: Panika.
2: Panika, bro. Bumaligtad na. Naging hindi na TNL.
0: Si Kibuloy, hindi na raw lili.

0: Lipad. Ay. Papunta ng langit.
1: Oh, hindi na.
0: Yeah. Kahit sabi niya, siya ay anak ng Diyos.
2: Oh, yun. Saan na siya pupunta?
1: Saan na siya pupunta?
3: Ang pupunta?
0: Mag... Stop!
3: Stop!
0: Stop! Over muna siya sa Amerika.
3: Yeah.
0: Para sa kanyang
3: extradition.
2: Stop na natin ito! Stop!
0: Alam ko nga, kantahin na rin ito. Guido yung stop!
3: Para sa inyo, stop!
2: Uy!
0: Parang ganado ngayon si Tok Guido.
3: Sobrang ganado. Ganado rin kami dahil mainit ang aming studio.
2: Mainit.
3: Punong-puno, jam-pack pati sa labas. At syempre, kayo na hinihintay nyo. Majority of our viewers are waiting for our guests. Kaya patayin sa kalas, magbabalik.

0: na discussion dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.

0: If I were to choose, sa daming, you know, there was a lot that was edited out. I think the peace and order aspect could have been included.
1: I agree with you, absolutely. In fact, I said that. You know, he's quoting me. He's quoting me.
0: Okay. I'm an avid watcher of the show. So,
2: pinasa paboritong libro ni Doc Guido.
3: Ano?
2: Yung The Little Prince.
3: Ah, okay. Akala ko ang kaibigan.
2: What is essential is invisible to the eye. What is essential is invisible to the eye. So dapat papakinggan mo
3: The Little Prince.
2: Hindi lang yung sinasabi ng presidente sa SONA. Mm-hmm. Ang papakinggan mo
1: yung hindi niya sinasabi.
2: Correct.
1: So art form 'yan. Diba?
2: Maraming unsaid na alam mo nasa puso niya, alam mo nasa thought bubble niya, pero at that moment, no, ay hindi niya kailangan sabihin.
1: Mm-hmm. Ito, on a more siguro more the behind the scenes thing. If you were to wager, does your father still get nervous before Sonas?
0: Yeah.
1: Ah, he still does.
0: Yes.
1: Ikaw, when you have to deliver a speech, Kong, do you still get nervous?
0: I think it depends on the speech, but I mean, Sona, it's
1: like an hour long. You have to address
0: a Sona. Every year, hindi siya kumakain the night before.
1: Oh, just in case.
0: No, he's just that nervous.
1: Wow.
0: He gets, everyone's human.
2: How do you relate with your dad? Pero iba kasi yung relasyon ng mag-ama, iba yung kung yung ama mo, presidente. Dahil before kasi, mahabang panahon, nag-relate kayo na hindi siya presidente. So anong, how do you relate to each other? Nagde-debate ba kayo? Meron ba kayong mga tampuhan?
0: Yes, always.
2: Ang kaibahan kasi, presidente yung tatay mo.
0: So always.
2: Hindi ka pwede magtampo na mahaba.
0: Hindi. Lalo na sa, you know, lalo na ngayon, sa mga pinagdadaanan niya,
2: yes.
0: I have to remind myself na marami niyang, marami niyang inaasikaso, marami niyang, So, it's, yeah, of course, we argue sometimes na nag-aaway kami about God knows everything under the sun. Pero,
1: not always politics, I'm sure.
0: No, not always politics.
2: Anong basketball team paborito niya? Tsaka paborito mo?
0: Wala, lumaki kami sa UK, football kami.
2: The beautiful game, no?
0: Football.
2: Hindi kayo NBA,
0: ah. Hindi, football.
1: So you're cheering for England nung World Cup?
0: 100%.
1: Oh, yeah.
0: to my detriment.
1: But they placed third. Third was not bad.
0: Still didn't win.
1: Yeah, I know.
3: Pero gusto niyo ba magkaroon ng mas marami pang topic na pag-usapan?
1: Oh, ma.
3: Let's pick the brain, the soul, and the heart of Majo.
1: Wow.
3: Ipasok na natin ang Ratata! Kami nagkakagulo sila sa studio. Ito po ang ratsyadang tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, special na ratatat ito, di ba? Oo. So, ang una natin, sino? Sino sa pamilya? So, pipili ka kung sino sa member sa pamilya mo sa mga tanong namin. Erpat, kapatid, tito, tita,
2: sino kapatid? Lola.
0: Matatama yata ako dito.
3: Dito.
2: I invoke the fifth dapat.
3: Una na ko, sino sa pamilya ang tanungan sa mga may hirap na sagot?
1: Or advice?
3: Sino?
0: Depende. Anong bagay?
3: Love life. Sige,
2: ipipipit. Tanong eh.
0: Tatay ko.
3: Yeah! Tatay!
0: Pero sa mga...
1: Iba.
0: Sa mga iba, nanay ko.
3: Nanay.
0: You know, if the president is very kind, then they, you know, my mother is also kind, but she can also be
1: disciplinarian.
0: Yeah. May pagka-ruthless yan. In the best way possible.
3: Yeah, in the best way possible. Ang galing, ruthless, pero in the best way possible.
0: Shout out, mom, I love you. Don't get mad at me, please.
2: Nabutan mo ba yung, hindi mo na inabutan yun, no?
0: Ha? Alin?
2: Panahon na kasi namin,
0: oh,
2: merong Baguio oil. Alam mo yung slogan ng mantika.
0: Alam ko, but I've never heard of
2: it. Alam ni Chelo yan. No? Yung,
1: Chelo yung talaga.
2: Yung Baguio oil.
1: Maluman tao, alam.
2: Yung slogan niya sa television. Order ni Mrs. Sabihin, yung panahon ng panahon namin, talagang ang sentro ng desisyon.
1: We are all mama's boy.
2: Mama's boy.
1: Mama's boy. Yes. We are all mama's boy.
3: Pero sir, katata tayo, ikaw na magtatrabaho.
0: No, no comment. No comment.
2: No comment.
3: Sino?
2: Sino ang pinaka-joker sa pamilya?
3: Yan.
0: Actually, magugulat kayo, pero tatay ko.
3: Yes.
1: A lot of dad jokes there.
3: Yeah.
1: Just so happens to be the president.
0: Yeah.
2: Pero hindi yung tito jokes.
3: Yeah.
0: Hindi, kasama din yun.
2: Yeah.
0: Kasama din yun.
3: Pero Kong, sino ang pinaka-corny na?
1: Yan. Sino ang pinaka-corny?
0: Nanay ko. By far. By far. By far. By far. By far.
3: Sobrang corny.
0: Alam mo, never gonna forget. Yung mga, may parang mga the ads for Kleenex na medyo emotional. Yeah. Umiiyak yun eh. She's very emotional.
2: Paano naman yung mga jokes niya? Corny rin?
0: No comment.
2: No comment.
1: So I suppose we already know the answer to this. Majos, sino ang parating may hugot among your family?
0: Both. Nanay, tatay ko. Both. Si First Lady tsaka si Pangulo.
3: Ito, buta na tayo sa ano, sa mga siblings. Sino sa magkakapatid ang kahit anong gawin ay hindi napapagalitan?
0: Oh my God.
3: Yeah.
0: Si ang bunso namin, si Vinny.
3: Yo!
0: That guy can get away with murder.
1: Because he's very nice.
0: Niya. Yeah,
1: very
0: sobrang bait, sobrang...
1: So simple, so down to earth. He was with your mom during the sauna, I believe.
0: Yes. Pero kahit whatever he does, wala.
1: So siguro, konting
0: lambing lang. Forgiven. Forgiven.
2: Ano naman ang kanyang career path? Ano, hindi siya masyado kilala eh.
3: That's a good question. Sino?
2: Hindi, yung career pa.
0: Hindi, may tanong si Sec.
3: Sige.
0: You know, he's again, I'm the only one of my brothers who went into public service. So nasa private sector talaga siya. Pero he's very into surfing, into that culture. So he's helping in Siargao a lot.
3: Wow.
0: So yan talagang inaasikaso niya ngayon.
1: Hospitality.
2: Si Island kasi mahilig mag-surfing.
3: Pero
2: ang laki ng panyol.
3: Ang surfboard.
2: Parang, kasi laki ng lamesa.
3: Kaya ang suit mo.
2: Sek, go! Siya matagal lang hindi nakikita ng pamilya sa mga reunion.
3: Yan.
0: Of course! Ikaw talaga nagtanong yun, ha?
3: Nakitabitin mo mga rin, Sek.
0: Next!
3: Next! Alam na natin.
0: Next!
2: Sa buntot lang. Pero yung mga anak naman niya nandun, di ba?
3: Paano nakakaintindihan yung dalawa? Kung sino?
2: Mga pinsan mo.
0: Mahal na mahal ko ang aking pinsan.
3: Yeah.
0: Kahit papano, we have always stayed close and we always will stay close.
3: Yeah. Naman.
1: Okay, Kong Nagro. Ito naman.
3: Saan mo yung minute niyan? Sinala mo yung minute niyan.
2: So kahit hindi gano'ng ka-cordial yung relasyon niyo ng tiyahin niyo, yung mga pinsan mo.
0: Wala akong sinabi. Mahal niya lahat.
3: Yeah!
0: Okay. Mahal niya lahat.
3: Lahat na lahat.
2: Natuto na sa Congress.
0: Play safe.
2: Dami na nakapila sa kwarto mo sa Congress, no?
0: Yeah. Pero for a long time when I was younger, si Borgi talaga paborito.
1: Of course. With the chocolate shower.
0: Si Borgi talaga paborito.
1: The chocolate shower.
3: Kasi una ka po ba yun?
1: Ito, Majo. Sino sa pamilya ang pinakamatagal sa banyo?
3: Uy.
0: That's a good question.
3: Balidoso. Mas matagal pa sa akin.
0: Anay ko siguro.
3: Okay. Okay na. Charot o true lulu? Ang charot, hindi totoo.
1: False.
3: Ang true lulu, totoo.
0: I'm
3: Watch the show. Okay. Unang tanong, charot ba o true lalu? Spoiled ka ba sa mga lola mo?
0: True lalu.
3: Yoy!
4: May mga unread messages ka ba na ayaw mo lang balik, ha?
0: True lalu.
4: Nag-ghost.
0: True lalu.
4: Look
0: how many unread messages I
4: have. Ang dami, oh. Bawat, ano.
2: Yung buntot sa tanong ni Doc, meron ka bang tot ka?
0: That's how you fight fire with fire.
2: Check. Hindi, yung problema kay Caster, lumusog kay Talo.
1: Oo. But John, the question that the Philippines wants to know, charot or true lalu, na-busted ka na ba?
0: For PR purposes, charot na lang.
3: For PR purposes. Natuto na rin sa'yo.
1: Yan.
3: Ikaw, Sek.
2: Nakaramdam ka na ba o nakakita ka na ng multo sa Malacanang?
3: Yan.
0: Ay, wala pa.
2: Wala. Kahit mga PSG.
0: Alam mo kasi hindi. Kapag gabi, wala naman ako dun eh. So, hindi ko pa. Pero, ang daming story ng tatay ko nung nakatira sila dun.
2: Yung mga PSG namin nun.
0: Ah, talaga?
2: Nararamdaman. Tatapang na nun, ha? Oh, namumutla.
0: Namumutla. Sa ngayon, wala pa ako nakita.
2: Wala pa. So, uudyukin natin sila magpakita.
0: Punta natin sila.
3: Ako mag-i-insert ako isa. Kasi insert tayo sa Sek. Hindi multo yung kay Sek. Aswang. Ang daming inaaswang niyan eh. Ay, sorry po, Lord. Ako na.
4: Walang ganyan.
3: Nagbisi-bisihan ka na ba para lang makaiwas sa taong ayaw mong kausap?
0: Oh my God. Yung chief of staff ko andun sa...
2: alam na yan! True lalu!
0: True lalu!
4: Ito kong, lahat ba tayo may tita na pasaway? Hindi, lahat namin eh.
3: Lahat naman, tayo.
0: Lahat naman. True lalu!
1: Madjo, lahat ba tayo may tito na idol pero minsan mo lang makasama?
3: Yan.
0: May tito na idol.
3: Lahat. Nag-isip.
0: What is this pertaining to? Sige, true lalu.
3: Yeah!
4: Idol.
3: Yan, Sek.
2: Lahat ba tayo may kapatid na lapitin ang chicks?
4: Uy. Uy.
0: True lalu.
4: Para si Sek, lapitin ang chicks.
1: Yan.
3: True lalu. Lahat ba tayo? Ito na yung tinanong.
1: Ito na yung
3: tinanong. Lahat ba tayo may totga o the one that got away?
4: Lahat naman.
3: Pero gusto ko tanongin mo si Sek.
0: Pero ang sabi ni Pangulo sa akin, bata ka pa, makukuha mo pa yun.
3: Yeah!
1: Good advice.
0: May pagkakataon pa.
3: Yeah. Habang may buhay.
0: Sa tamang oras.
2: Advice lang, iwasan mo yun.
0: Pag-usapan natin yung thought ka mo. Sek.
3: Speaking from experience. Pahuli na. Pili nuts. Pipili ka lang ng isa. Hindi ka na papalag. Talagang yung pinapanood to. Una sa pili nuts. Ako na. Ikaw ba ay galante o kuripot?
0: Kuripot. The most part.
2: Pero
0: galante sa aking mga minamahal.
2: Parang ako medyo pagbayaran na, ang nilalabas ko hindi credit card.
3: Ano?
2: Senior card.
1: Parang si Sek Leamas lang yan eh. Malalim ang bulsa, maigli ang kamay.
3: Yeah!
1: Si Sek
4: Leamas. Ito, kung may hugot ka sa pagkain, ano mas gusto mo? Yung mapait or matamis?
0: Mapait.
3: Mapait.
0: Buong pamilya namin.
1: Wow.
0: Mahilig sa mapait. Yes, exactly. Alam ni Sek.
1: Sarap doon.
0: Alam ni Sek.
1: Eto na, Jo, kung hindi ka politiko, ano ang pwede mong maging career katulad sa 4 alas?
3: Yan. Say, pili ka.
1: Journalist?
3: Yan.
1: PR? Political analyst? O professor?
3: Yan.
0: Neither. Wala. I'd probably be in music if
3: I was. Alam ko, tatambay nila. Music. Anong music? Anong instrumento?
0: Eh, wala. I've been funny story. I've been DJing since I was... alam mo, nung nasa college ako...
1: Dami natin. Exclusive.
0: My of course I had an allowance per month. Sinabi ko kay Pangulo, he wasn't Pangulo at the time, na taasan mo naman ng konti. Sabi niya, absolutely not. You have to work. So when I was in college, that's what I did. I was DJing part time. I owned an event company.
1: Wow.
0: So that was how I would make money on the side.
1: Yeah. So you still practice until now, Majo? Yeah, in your free time.
0: That's my release.
1: Wow. Who knew?
2: Mahirap ang DJ sa Congress.
0: Yeah, wala.
3: Anong call sign mo sa DJ?
0: Wala.
1: Hindi.
0: Chill lang.
1: Alright. DJ S. Wala.
3: Anong nasusunod? But spotter, guys.
2: Yeah. Cool lang sa'yo.
3: Yan.
2: Yakap o bakasyon?
0: Bakasyon.
3: Uy, parang ang tuloy mo naman sumagot.
0: Bakasyon.
1: Bilis sumagot.
3: So hindi ka kulang sa yakap?
1: Hindi kulang sa yakap.
2: Hindi
1: kulang.
0: Oh, yakap ng mga kapatid ko.
1: Yeah.
0: Yakap ni Pangulo.
3: Yeah!
2: Meron ka ba ngayong special?
0: Ha?
2: Meron kang
3: sige, special? Sige, baka bumalik sa iyan. Sexy ka.
0: Ayaw ma...
1: Bakit? Pwede namang special.
0: Ayaw mo na hiatus.
1: Hiatus. Wala naman.
0: Konting break.
3: Yeah. O ano naman ang sobra ka? Sobra ka na. Oras sa trabaho o pasensya?
4: Sobra na.
3: Sobra sa iyo.
0: Sobra sa akin, oras sa trabaho, so pasensya. Both.
3: Ba't ganun ang mga Marcos? Sobrang pasensyoso. Napapansin ko lang.
0: Wala. Dami namin pinagdaanan. Mm-hmm. We're still here. We're still lucky enough to be doing what we're doing. So,
1: Correct.
0: I guess. Wala.
1: That's where it comes
0: sanay
1: from.
0: Sanay na.
3: Mamaya, papalikin natin niya. Sige, Gito.
4: Oy. Sa more than 10,000 live viewers natin.
1: Wow!
4: 10,000. Saan ka napapakanta?
3: Yan.
4: Sa kotse? Sa banyo o sa karaoke?
3: Yan.
0: Karaoke.
3: Wow! You do, ha? Wow.
0: You should invite my job.
3: Ano favorite song?
1: What's the go-to song?
0: Oh, God.
4: go-to song.
1: What's the go-to song?
0: Wonderwall by Oasis.
4: Oh, wow. Very nice.
1: CG, A minor, yeah.
2: Paghawak mo yung mic sa karaoke, binibitawan mo ka.
0: Oo.
1: Hindi ka naman graduate na AIM. Ayaw yung mic.
2: Hindi si Topak Show. Pag nakahawak ng mic, hindi na pinipita.
4: Yung sexiest.
2: Eh, wala naman sa tono.
3: Sana kantahin niya yung mic.
2: Lakas ng loob nun. Punong-puno kasi ng kwan yun eh.
0: Ikaw, anong go-to mo, Sek?
2: Self-esteem?
1: Kasi Sek?
0: Anong go-to
3: mo? All the girls.
1: Hindi.
4: She
3: So sabi niya sa chief of staff, i-arrange na natin.
4: I-arrange na. Oh.
3: I-arrange.
4: Kasama si Alan Herman.
1: Kailan nagsusunod natin?
3: Nagsunod. Oh.
2: Anino sasama? Sa?
1: West.
2: Atin.
1: West Philippine Sea, Atin.
2: By the way, naaprubahan na sa Quezon City.
1: Yun.
2: Today.
1: Alin?
2: I-dedeklara. UNCLOS anniversary. Yung, natin, July,
1: Kaya mo yan.
0: Because it's a national issue. I mean, it doesn't pertain to hindi lang man isang siyudad, hindi lang man isang bayan. It's
1: absolutely.
0: I think every Filipino university, for the most part, every Filipino will tell you that we have to assert our rights.
3: Yes,
1: diba? We got that right.
0: Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
1: And yet,
0: 90%
3: of the Filipinos.
0: 90%.
1: Yes, I agree.
3: Nasa survey naman ni Prof yun, talagang 90%.
1: And again, the president stressed it during his last sona.
2: Diba? Kaso binoboto pa rin natin yung mga China doon.
1: Yeah. Easy.
3: Zek, itong tanong para sa ito.
0: Relax lang.
2: Ano ang mas gusto mong panoorin?
3: Yan.
2: K-drama o Viva Max?
0: Sige. Ano yung Viva Max? Ano yan?
1: Ano the best?
0: Ngayon lang ako nakarinig doon.
1: Dito, ano yung Viva Max? Ano yan?
3: Dito?
1: Dito.
2: Tanong nyo kay Lino kayo tanong.
0: Ba't parang madami kang alam doon?
2: General manager ng PTB yun.
4: Viva Max.
3: So? Sagot, ano sagot?
0: Hindi nga.
1: Niya alam eh.
3: Anong ang hindi mo kayang...
2: Si Claire Castro, hindi mo kilala?
0: Ha? Si Yusek?
2: Si Yusek. Isa. Viva Max.
1: There's Claire Castro?
3: This guy!
0: Si Yusek?
3: Mabubukin ka, Sek! Mabubukin ka!
1: MTRCB.
3: Mabubukin ka, Sek!
1: No, salamat sa award. MTRCB. Salamat po. Compliant po kami. Fully compliant.
2: Okay.
3: Pero pag-usapan ng dalawa, papakita daw sa kanya. Ano ang hindi mo kayang tagalang pakinggan ng higit isang oras? Meow meow, bug, o Pokemon?
0: You know what? I hate cats.
3: You hate cats.
0: I hate cats.
4: I hate cats.
3: Okay, yun na yun.
4: Ikaw.
3: Gito!
4: Ito na. Saan ka nagpa-practice na speech niya? Sa shower or sa mirror? Sa salamin? Or sa wala?
1: Or do you even practice?
0: No, of course. Kapag malaking speech, kailangan. Pero sa sasakyan, actually.
4: Sa sasakyan?
0: Sa kotse.
4: Okay.
0: Sa kotse.
1: Very, very good.
3: Okay na, Sek. Ito na.
2: Sino mas pihikan?
1: Ako dapat.
3: Ay, sorry.
1: Ano ang mas ayaw mo, Majo? Mag-ghosted o mag-gaslight?
0: Mag-gaslight.
3: Yeah!
0: Mag-gaslight. I think lahat naman tayo nag-ghosted at one point.
3: Yan.
0: Pero yung any point in time. Diba? Pati ako nag-ghost, pero okay lang. Basta hindi mag-gaslight.
1: Yeah. Isa lang ang masasabi ko sa mga nag-gaslight. Lalo na sa ating mga kabababayan.
3: Ano?
2: Hiyang naman kayo.
1: Ang masasabi ko.
3: Wala ka mahugot, brother, ha? Wala ka na mahugot, ha?
4: Wala na mahugot, Sek.
0: Wow!
3: Ito na.
2: Piyar na piyar.
3: Sek.
2: Sino ang mas pihikan at mapanuri sakaling magkaroon ka ng girlfriend?
3: Yeah, oy.
2: Yes. Daddy o si Mami?
3: Yeah.
2: Kanino ka humihingi ng approval?
3: Yes.
1: Approval.
3: Kanino sila dapat dumaan?
1: Oh.
0: Alam mo, Mommy, of course.
3: Yeah.
0: Kay first lady. Kay, alam mo, tatay ko sobrang chill. Sa daming...
1: Girlfriend?
0: Hindi pa ako tapos. Sa daming questionable na girlfriend ng mga kapatid ko.
3: Nakilala
0: sa aking mga magulang.
3: Yan.
0: Tatay ko sobrang chill lagi, pero nanay ko,
3: nako.
0: Maraming, she always has a lot to say.
1: Yeah. Mga kapatid.
0: Be clear.
4: Full disclaimer.
1: Mga kapatid.
3: Susunod guest natin yung mga kapatid dito.
2: Okay si Badjo, natuto na sa Congress, maraming fall guys.
3: Natuto na sa PR. Ito na last na at nananawagan kami sa publiko dahil narinig ko tuloy isang araw may sinabi ito eh. Ito yung tanong kasi. Sino?
0: Teka lang, ano narinig mo?
3: Pagkatapos sa tanong, sasabihin sa'yo. Sino ang secret crush mo ngayon?
1: Uy!
3: Artista?
1: Uy!
3: Politiko?
1: Uy!
3: O nasa privado?
1: Uy!
3: Crush lang naman, ha?
1: Crush lang naman.
0: Ano narinig mo?
4: Depende ano narinig mo?
3: Boy, abunda ito eh. No?
0: Ano narinig mo?
3: Ang sabi mo narinig ko parang, hanap mo ako. O may kilala ka ba? Parang gano'n, di ba? May sinabi ko sa isang reporter.
0: Ay, oo.
3: Wala.
0: As of now, wala. I have too much work.
3: Pero sino ka? Ano? Kung pipili ka, artista, politiko, o privado?
0: Why is it exclusive? Di ba, iisa lang ba yung crush?
3: All of that.
2: Mali yung tanong mo.
3: Sige.
2: Ayos ka ng tanong.
3: Sige, ayusin mo ang buhay ito si Majo. Yan po ang Ratatat. At sana nag-enjoy kayo. Let's pick up from where we left off.
1: Of course.
3: Yung mga tanong na yan.
1: Definitely.
3: Yung narinig nyo kayo na, hindi yung sound effects ha. Ito ay
1: NDRMC.
0: Oo na nga.
1: Sabay-sabay na nag...
3: Okay. Ay, kamusta ang ano, ang monitoring niyo sa yan sa mga ulan, bagyo, mga ganyan?
0: Okay naman. I mean, lagi kami nakatutok lalo na sa mga iba't ibang kong na binabahang kanilang mga distrito. So we have to make sure na lahat ng assistance na nangangailangan nila ay binibigay ng Kongreso. So yeah, I mean, you know, I hope everyone is staying safe amidst the rain and the flooding. Mag-iingat, sana mag-iingat ang ating mga kababayan. Pero nakatutok lagi kami. Mm-hmm. Always.
3: Mm-hmm. Yeah. Sahan niyo nga. Tawag lang kayo sa mga ahensya natin. Siyempre guys, sa NDRMC, yan, sa DILG, at kung saan-saan pa. May hotline tayo, 911 na rin sa Pilipinas. If you have any help, dyan po tayo tumawa.
2: Sensya na naman, John. Paano? Dami kasing interesado sa yung personal life.
4: Yan. Easy.
2: Medyo naiiba kasi yung sitwasyon mo eh. Hindi ka lang majority floor leader. Mm. Ikaw ay presidential son na bachelor.
4: Yun. Yan. Oh.
3: So, talaga yun. Ano dog with the bone.
2: Huh? Ano bang travails ng isang presidential son na bachelor?
3: Yan.
2: Na I'm sure maraming gusto makipag-date sa'yo.
3: Yan. I'm sure. Yan. Certain.
4: Parang naiingit si Seca.
0: Sakto lang.
2: Gusto ka isama. Gusto makipagkape.
0: Sakto lang.
4: Parang naiingit si Seca.
0: Sakto lang.
2: Ano bang hinahanap mo sa isang mga babae?
0: Ano sabi mo? Maraming gusto magkape.
2: Yeah, huwag kape.
0: Katulad yan sa kape na iniinom mo sa South Lounge sa Kongreso, di ba?
2: Sige. Ang dami kong sinigawan dun eh. Sa South Lounge. Ayun na lumapit sa table ko.
0: Sorry, what's the question?
2: Sabi ko, iba yung sitwasyon mo as a presidential son na bachelor, no?
0: Yeah.
2: Wala pang asawa, wala pang anak, etc. No? So naiiba yan eh, no? Anong hinahanap mo sa isang babae?
4: Wow!
3: Boom!
4: Am I in the wrong show?
3: Yeah, sige nga. Yeah, boyabunda ba yan?
0: Huh? Akala ko, yeah, parang ano
3: parang
0: to.
3: Parang boyabunda eh.
0: May pagka-boyabunda. Oprah Winfrey, ano-ano.
4: I'm in the wrong show.
2: Marami naghihintay dyan.
3: Sige nga.
4: Gawa na kayo ng checklist, mga manonood.
0: Isang tao na hindi kita nila sa akin ay presidential son.
3: Yeah. Hindi. Sa'yo, mahalaga yun.
0: Hindi.
4: Important. Yeah.
0: Just Sandro.
4: Yun. Lang. Very, very important.
0: Simple lang yun. Mm-hmm. And so, you know, I don't really think about the fact that, you know, anak ako ng pangulo. I mean, of course, it's unavoidable, pero as much as possible, I enjoy living a normal life.
2: Kaya lang hindi kayang i-PR. Yung mga ganyang klase yung sagot.
4: Ika nga ni Karen Carpenter,
3: kinaringan mo
4: for what I am, for simply being me.
3: Wow.
4: Yan, don't love me for what
0: PR you talaga. PR talaga.
4: Yeah.
3: You got to love me.
4: Easy.
5: Ito kong may mga comments from our 11,000 live viewers. Babasahin ko. May lima tayong comments dito.
0: Here we go.
5: From Romel, kau daw ba ang nag-promote ng anti-fake news bill? From RB, thank you sa lahat ng tulong nyo sa Ilocos Norte. From Anita, sabi niya, hi Sandro, pogi mo. Okay, nagpapa.
3: Anita
5: yan sa ano.
2: Bakit sa amin? Di ba sinasabi?
5: From Leslie, okay pala si Sandro, nakakatuwa. So matured and decent. Yeah. And then from Volok, sabi, next senator tapos president.
0: Nako.
5: Nako, ganyan ba?
0: No.
2: Parang PR mo
3: siya.
4: First comment.
0: Alam mo, to tell you the truth, I didn't even want to be Majo. I never wanted to be Majo. You can ask any single congressman that was with me in the 19th Congress. Lahat na nagsabi sa akin, mag-Majo ka, I really did not.
5: Ayan.
0: I did not want it. Dagdag trabaho yan eh. I think sa aking isip, the latter part of the the presidency, the last 3 years,
2: the second half
0: is kailangan talaga niya ng tulong, and I think it was
2: all hands on deck.
0: And I think it was my way of doing my part para makipagtulong sa pangulo and of course sa Kongreso, just to make sure that the house was as stable as possible.
4: Absolutely.
0: Did I want it? Absolutely not.
3: Yeah.
4: Especially there.
3: Doon ako pupunta na. Yung kailangan ng tulong ng Pangulo. Di ba? Para presidential son ka, your majority leader. Anong kailangan bang tulong ng Pangulo naman sa mamamayan bukod sa mga politiko?
0: Oof. Well, I think, alam mo, nasa panahon tayo ngayon that we shouldn't be asking of the people. Mm-hmm. The people should be asking of us.
1: Yeah. Wow. Wow. If only.
0: And you know,
2: sana dumami balayo mo.
0: Dumating tayo sa punto na we have kailangan ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho talaga tayo. Mm-hmm. It's not just the administration, that's Congress, that's the Senate. Katulad sa sinabi ni Sec, all hands on deck dapat. Mm-hmm. And you know, sa daming pinagdaanan natin ngayon sa gera sa Middle East, you know, economic growth not being as high as it should be. Hindi naman tayo sa taong bayan nakatingin.
1: Tama. Hindi
0: dapat sa pamahalaan ang nakatingin ang taong bayan.
1: Yan.
2: Wow, imagine.
1: A public servant who actually says that it's the public servants who should do the serving.
6: Correct.
1: What a novel idea. Wow.
2: Sabi ng Pangulo kasi kailangan natin ng reset.
1: Yeah.
2: Mahalaga yun. Dahil unprecedented yung ating crisis.
0: I agree.
2: Sa pinang foreign intervention sa ating teritoryo. Unprecedented yan.
1: Yeah.
2: Since World War II.
0: Hindi lang teritoryo, kundi... Madami silang...
2: Mismo sa loob.
0: Yep.
2: Unprecedented yung economic crisis natin.
0: Tama.
2: Because of both internal and external contradictions.
0: Yes.
2: No? Unprecedented yung corruption mga issues.
0: Yep.
2: Ngayon. Unprecedented yung state violence ng nakaraang gobyerno. Tens of thousands ang patay. And for the first time, an Asian.
1: Mm-hmm.
2: An Asian.
1: Oh my Filipino, goodness.
2: Was charged with crimes against humanity. So ano yung nakikita mo na dapat unprecedented response din ng ating gobyerno? Nasabi mo nga, yung gobyerno dapat nagbibigay o naglilis.
7: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Binitin na.
2: Peter!
1: Abangan ninyo yung sagot niya sa pagpabalik na ha!

0: kunin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sila Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang bilang.
9: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
9: sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31.
0: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sila Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman
0: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM.

0: binigyan ng bail, yung isang non-bailable offense. Meron kang apat na Marines na nag-rescind ng kanilang testimony, di ba? Tapos meron kang National Wage Board binago ng Regional Trial Court yung minimum increase sa wages ng mga kwan. Naliit na nga, staggered pa, binawi pa. Eh, hindi pwedeng gawin ng RTC yun. So, parang ang kwan ng mga tao, what's happening? A lot of things are falling in the cracks.
1: Structural and systemic ang problema na yan.
2: Right, perfect.
1: And hindi naman yan exclusive sa administrasyon ng ito. Matagal na yan nangyayari. And without trying to get myself into trouble, I think pabayaan ko na lang ang judiciary and those involved para magkomento.
0: Yes, yes. Kami na lang magpapadisbar sa kanila.
3: Ay.
4: See. Napansin niyo ba, hindi tayo nag-gagap, hindi tayo nag-segment. Pero magpasok tayo ng segment.
3: Magpasok tayo ng segment.
4: At alamin natin ang pulso ng taong bayan sa The Survey Says!

0: Pilipinas, ang mga sports heroes natin, ang mga sports heroes ginagawa ng mall.
1: Ano?
0: Tinan mo si Muhammad Ali, naging Ali Mall.
1: Ali Mall?
0: Oh, si Alex. Juan Iyala. Ayun.
2: Pero wala na kapatid. Grabe yung Tito Jun.
3: Tuloy na.
1: Sige na.
3: Tuloy mo. Ano
4: survey? May isa pang lumabas recently, yung Okta Research, about presidential preference.
1: Yan, yan,
4: na kung ngayon sila boboto, sino yung pipili
0: nila.
4: Wow,
0: that was this was
4: a matchup na one-on-one.
0: Shocker.
4: And lumabas na, although, well, nangunguna si Vice President Sara Duterte, 43%, versus kay Mayor Lenny Robredo, 34%.
0: That's a 9
4: It's a 9 percentage points, yes.
0: And margin of error is
4: 3%.
0: So that could potentially be 6 actually.
4: Could be 6. Pero ang napansin natin is yung pink dun sa political map, sa heat map, is predominantly nasa Luzon.
0: Of course.
4: And maybe parts of Visayas. Pero mostly Luzon, Metro Manila. And then Mindanao, of course, is green, some heat map, and then Visayas. But mostly central Visayas and eastern Visayas.
0: So essentially, this is a mayor, a lady who has not given any announcement, vehemently denies.
4: Yes, versus someone who has
0: vehemently denies any political aspirations.
5: Compared to someone na nag-iisang nagproclaim,
0: essentially staying in her house and receiving visitors, and this 9 statistical points away, possibly 6 away from the front runner. So this is quite a.
5: Ibig sabihin, Doc Guido, nung last year, na halos ang kanilang aura ay invincible.
0: Yeah.
5: Ngayon ay competitive na.
0: It's competitive. Yeah. That's competitive. Very competitive.
5: Medyo iba yan, no?
0: I'll go to war with that.
5: Yung packaging nila a year ago ay we are unbeatable.
0: Uh-huh.
5: No? Lahat, everybody fall in line sa likod namin. No.
0: Tsaka, well, si Sek na lang ang kakausapin ko dito dahil sa aming mga...
4: Pupusta ba si Sek?
0: Para sa aming mga sanay sa ganyang sa mga numbers, which is not to say that you are not prof, of course, and you as well, Maki, but pag hindi pa tumatawid ng 50, malaking bagay yan eh. Yan yung talagang competitive yan. Kasi once tumawid yung isa sa 50, mga 60 and above, yan, that makes it a little bit harder.
1: Mm-hmm.
0: But if you're talking about 43 and 34, laki pa ng undecided yan.
4: Maraming undecided.
0: Di ba?
4: It could change, it could shift pa rin.
0: That's practically...
5: Kaya nung 2021, nung nag 60% yung papa ni Majo, alam mo, tapos na yung laban.
0: Yes.
5: Yun yung
0: tumawid na.
4: Threshold.
0: Tumawid na.
5: Threshold. Yun yung hinahanap nitong mga ito na ERAP moment.
0: Yes.
5: Ano, dumating si ERAP sa isang moment na unbeatable na siya.
0: Correct.
5: Noong 1998.
0: Or Pinoy, for that matter.
5: Hindi na competitive.
0: No? Yes. So, that's, I mean, we should be looking out for numbers like that and surveys like that.
6: Pero tanong ko kay Madjo, kayo ba naniniwala kayo sa surveys?
1: Yeah. Lalo na Okta.
7: Alam mo, it's funny that you say that, di ba? Kasi kapag mataas sa survey ang inyong sinusuporta, sinasabi mo, totoo yun. Pero kapag mababa ang inyong mga numero, hindi, fake. Kaya-kayaan, bayaran.
1: Yeah.
7: So, you know,
5: natumpok mo,
7: the numbers don't lie. And then you have to take it as it is. I always think surveys are, again, a snapshot of the sentiment of the people at any given time. But it's... I always take it as instructions as to what needs to be done.
0: Yes.
7: It's always, you know, a guideline as to what the priorities are.
5: For strategies.
7: Tama yon. Exactly.
0: Tama yon. And well done, survey, sa. We're qualifying that. Credible survey.
1: Credible.
5: Some surveys are more equal than others. No?
0: Yes, yes. Some survey it better.
1: In Congress, what surveys do you particularly are focused at in doing laws, in mga ganyang klase, mga batas? Anong gusto mong malaman ba sa mga tanong sa Pilipinas, sa tao, sa surveys na ngayon?
7: Well, thankfully, nagpapasalamat kami na the numbers of Congress over the last few months medyo umaangat na. Under the leadership of Speaker Bojidi, nagpapasalamat kami sa kanya. And, you know, I think for us, trabaho lang. I mean, we just have to show that we are working. And at the end of the day, gut issues talaga lagi hinahanap ng tao.
6: Very true.
7: How can Congress help the Juan de la Cruz? You know, and it's that's what we have to focus on, and that's why sa sona ni Pangulo. I dare to say, if I were to be a political analyst like Secretary, it's
0: please
7: the most,
0: like Secretary.
7: It's I think the most populist sona that he's ever done. Dahil sa dami nating pinagdadaanan ngayon, that's really what you need, relief, economic relief.
0: Yes, sir.
7: So dun talaga kami nakatutok.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yan, ang sarap-sarap nun sa buhay natin. Oh, gusto mo na ba yung Herman? Oh, sorry.
5: Yung isa kasing sitwasyon ngayon na again, unprecedented. Nanalo yung unity with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuhang boto.
0: Absolutely.
5: No? Dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented din nung bilis na nag-away.
1: Mm-hmm.
5: Nung nangyayari yan, anong nararamdaman mo, Majo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang
0: saloobin.
5: Yung kanyang saloobin dito sa nangyari. No, pero hindi pa natatanong sa iyo kung ano yung ano ba yung kwan mo noon? Naramdaman mo nung nangyayari yan?
7: Ay, obviously nakakalungkot. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity, pero because of what came after that.
1: Mm-hmm.
7: And that's yung gulo sa politika.
0: Totoo.
7: Eh, lagi ko naman sinasabi, kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho.
0: Yes.
7: And nakikita naman talaga natin yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako, pero
5: yung one.
7: We have to do what we have to do. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako. Marami talagang it was a part of me kind of saw it coming.
0: Actually.
7: Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle.
0: Yes.
7: And I will never forget. And this is the first time kinento ko to.
0: Wow.
7: And I don't know if the president's gonna get mad at me saying this. Andito na tayo. Andito na tayo.
0: Mr. President.
7: Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacañang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacañang. Pinahintay kami dyan. Mga dalawang oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacañang. And
5: Pumapanat pa ngayon presidente.
7: Exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of three people and they essentially, you know, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi.
5: Wow. I can imagine them saying
7: that. And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. so that's you know there was a lot at play. Mm-hmm. There was a lot at play and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose.
5: Yes.
0: So PRTV at DZMM, you just got your new supercut of the day. That 1,000 new supercuts come out of that.
7: I'm sorry, Mr. President.
5: Very existential.
7: Please don't get mad at me.
5: Diba, Madjo? Very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start, ay hindi naman talaga solid yung unity. Na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play.
7: I will let you pick. Ikaw yung political analyst. Yeah. So papabayaan na lang kita.
0: Ay nako. Ano?
6: Ito galing sa ano?
3: Live once again. Galing kay Jamie Foxx. Grabe, 12K ang live viewers.
5: Sandro Peck.
6: Sabi naman ni
7: si Sec Ronald yun.
3: Sabi naman yung tanong mo kay Sec.
6: Sabi naman ni Nida, so humble Kong. And sabi ni Sedo, ang intellect ng sagot ni Sandro may on point at may sense.
0: Yeah.
6: From our live viewers yan.
5: Okay. Tinukong pa naman niya dun sa Pak Sili.
8: Herman Cut.
0: Nagkakapawisan na dito sa sunset. Mga alaskadora at alaskadora. Sino rito ang nag-reimburse na sa opisina? O naging class treasurer? O event organizer? O kahit inutusan lang bumili ng pagkain para sa barkada gamit ang perang iniabot sa'yo? Kung naranasan nyo na ito, alam nyo ang kasunod niyan.
3: Ano?
0: Never mo naman sigurong maririnig yung tanong na ninakaw mo ba yung pera?
3: Oo.
0: Siyempre, foul yun. Ang usual na tanong ay, may sukli pa ba?
3: Yan.
0: Nasaan ang liquidation?
3: Yan, pre.
0: Nasaan ang resibo?
3: Naman.
0: At wala naman ako offend doon. Bakit? Dahil alam nating lahat ang isang simpleng prinsipyo. Kapag hindi mo pera ang hawak mo, may obligasyon kang ipakita kung paano mo ito ginastos. Napakasimple.
3: Simple as that.
0: Pero napansin ko, maraming nalilito rito nitong nakaraang linggo. Paulit-ulit kong naririnig yung argumento na innocent until proven guilty. Tama naman. Isa yun sa pinakamahalagang prinsipyo ng batas. The burden of proof lies with the accuser, not the one who denies. And for Sec Ronald, I will even speak in Latin.
3: Wow, Latin?
0: Onus probandi. Ang ganda pakinggan. A burden of proof. Pero minsan, mas mahalaga ang tanong kaysa sagot. Dahil bago mo malaman kung sinong may burden, kailangan mo munang malaman kung ano ang tanong. Halimbawa, pakinig kayo dito. Halimbawa, nawala ka ng 10,000 sa bahay. Tinuro mo ang driver mo at sinabing siya ang kumuha. Ikaw ang kumuha ng 10,000 ko. Sino ang may burden of proof? Siyempre, ikaw. Ikaw ang kailangan magpakita ng ebidensya. Pero balitan natin yung senaryo. Ikaw mismo ang nagbigay sa driver mo ng 10,000 pesos. Inutusan mo siyang bumili ng cake at bulaklak para sa naliligawan mo. Nililigawan mo. Secret admirer operation. Pinapirma mo yung driver mo ng voucher. May witness. May records na tinanggap na yung 10,000 pesos. Pagbalik niya, excited ka. Siyempre, hindi mo naman pwedeng tawagan yung nililigawan mo dahil secret admirer ka nga eh, di ba? So, tinanong mo yung driver mo. Patingin ang picture ng bulaklak at cake na binili mo. Walang picture. May sukli ba?
3: Meron.
0: Naubos lahat. Nasaan ang resibo?
3: Meron ba?
0: Wala. Anong bakery?
3: Saan nga?
0: Secret. Anong flower shop?
3: Ano?
0: Ayoko sabihin. Sino tumanggap?
3: Sino ba?
0: Basta. Tapos bilang sasabihin niya sa'yo, hoy, the burden of proof, ikaw ang magpatunay na ibinulsa ko yung pera. Tama ba yon? May sense ba yon? Balikan natin, kapag ang tanong ay, kinuha mo ba yung pera, ang nag-aakusa ang may burden of proof. Pero kapag ang tanong ay, saan mo ginastos yung perang tinanggap mo, At ang tanong ay bakit nagliring ang telepono ni Ronald Llamas ang tumanggap ang may burden na mag-account. Hindi ito tungkol sa pag-akalang guilty ka. Hindi ito tungkol sa paglabag sa constitutional rights. Hindi ito tungkol sa pagbaliktad ng presumption of innocence. Ito ay tungkol sa accountability. Tandaan natin, hindi pare-pareho ang lahat ng burden. Ha? May burden to accuse. May burden to defend.
8: Ano pa?
0: Pero meron din burden to account.
8: Oo. Oh.
0: Kaya kapag may nagsabing, hindi ninyo mapapatunayang ninakaw ang pera, prove it. Prove na ninakaw ang pera. Mali yung tanong. Dahil lang mas mahalagang tanong ay, kung maayos ginastos ang pera ng publiko, bakit walang may pakitang accounting? Kapag pera ng bayan ang hawak mo, hindi sapat ang malinis na konsyensya. Kailangan din malinis na accounting. Dahil sa demokrasya, ang tiwala ay hindi hinihingi.
8: Ano?
0: Ito ay nililiquidate.
8: Ang ganda ng background music mo, brother. Parang soko.
0: Parang natatawa.
8: Soko.
9: Parang kilala ko yung binabalik.
0: Sino?
3: Burden of proof.
8: Scholarly.
0: I'm just trying to make myself more clever than I am.
8: Look like.
0: Oh. Kaya nga nariringan ng telepono sa gitna ng armadat eh, di ba?
8: Yung Todd ganyan. Todd ganyan.
9: I mean, nagpadala ng ano? Stars. Galing kay RJ, 599 pounds, sabi niya.
8: Pounds? Baka kakasin ni
9: 599 pounds. Sabi niya, FYI, namimigay si Sandra ng financial assistance sa mga indigent students ng Ilocos Norte. Kahit hindi niya kadistrito. So yun, nagpapasalamat kaya nagpadala ng stars.
0: That had to be said because I don't think it's Majo's personality to be the one to say it himself.
9: Humble nga daw.
0: Great job, sir. So yun lang. Anyway, so yun about my Herman cut.
9: About your Herman cut.
7: Nasa mandato lang naman yan.
9: Nasa mandato.
0: Kasi nakakainis eh, di ba? Sec, I'm sure nababasa mo sa feed mo yan, di ba? Yung burden of proof. Patunayan ninyo na winaldas yung pera. It's up to you. The burden is upon the accuser. Hindi eh. Meron ng burden of accountability. Even under the law. Tinanggap mo eh. Tinanggap mo yung pera.
9: Pag hindi ka nag-liquidate, ang presumption doon ng COA, ginastos mo para sa personal use.
0: At hindi batas yan. Yan ay common sense. Yan ay common sense. Kahit yung tao sa may nagpipishball sa tabi-tabi, may intindihan yan.
9: Ibig sabihin, naghahanap ka ng common sense sa mga senador?
0: Parang gusto na yata mag namumula si Banjo. Namumula.
9: Tanong lang eh.
8: Diretso na natin.
9: Diretso na.
8: Sa Bardagulas!
10: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
11: Bawalang takot! Dapat todo!
3: 30 minutes Bardagulan.
0: Hindi naman.
8: Yeah. Ayun.
9: Nabanggit natin kanina.
0: Yeah.
9: Ito yung one of the few times sa ating kasaysayan. One of the few times na nalilift yung spirits natin dun sa ating sordid day-to-day survival.
0: Tama.
9: Yung may sumulpot na Alex Ayala.
8: Yo, diba? Good news.
0: Yan, the good news.
9: Napakagaling.
3: Uplifting.
9: Napaka-humble.
0: Tama.
9: Napaka-patriotic.
0: Tama.
9: Diba? Hindi yan kailangan ng PR. No? Hindi yan kailangan. Siya yun eh. Katauhan.
0: Tama.
9: No? Parang nangyari lang na napakagaling niya sa tennis.
8: Yes.
9: Pero ang lahat ng pinanggagalingan ng kanyang simbolo ay puso.
8: Yeah.
9: Diba? At yan yung panahon na one of those rare moments na everybody sa ating bansa, kahit walang alam sa tennis, no, ay nakaka-relate.
0: Tama.
9: To someone much bigger than us.
0: Yes.
9: Diba? Yan yun eh. Pero habang nangyayari yan, meron din nangyayari sa Senado. Meron din nangyayari. Meron kang isang senador na ang lakas ng loob na tawagin yung sarili na Ambassador of Jesus Christ, nitong linggo, tinawag naman yung sarili na neutral.
8: Neutral?
9: Sobra naman yun, boss.
5: Sabi nga nung kapatid mo, sobra naman yan, te. Sobra naman yan, te. Huwag mo naman. Sobra naman pambubudol yan.
9: Gaslighting.
5: Tatawagin mo yung sarili mo na neutral.
9: Neutral? Neutral ka?
5: Oo. Tapos, yung isa naman. Yung isa naman. Isa pa? Eh, hindi alam kung ano yung liquidation. Hindi alam. Sabagay. Yung vice president, iba yung pagkaunawa sa liquidation. Diba? Mayroon ka isang senador, very basic eh. Very basic. No? Daang-daang milyon, di mo na-liquidate. No? Tapos, sasabihin mo, anong pagkakamali? Diba? Paano ka umabot dyan? Paano ka naging senador? Governor ka pa naman dati. Pero ka isang senador.
9: Sino na naman?
5: Tatanungin yung witness kung saan pinanganak. Saan nag-aral. Anong bundok ang nilakad. Nakapunta ba ng barn? Ang labo ng ikot. Ang labo ng ikot. Parang yung ikot niya nung nakaraang linggo. No? Natatawagin niya pala yung sarili niyang komunista. Diba? Layo ng ikot eh. Kahit ako, with my limited intellect, no? Ang hirap habulin. Diba? Tapos ang conclusion pa niya, kaya walang atake yung NPA sa kanilang anniversary. Anong kinalaman nun? No, anong kinalaman doon sa pinag-uusapan? Diba? Alam naman natin, hindi kayo ganong katalino. Diba? Alam naman natin na hindi kayo ganong katalino. Pero no, nahihiya kami para sa inyo eh. Diba? Konti namang self-awareness. Ay, konti lang. Konti-konti lang. No? Ganyan, mahiya naman kayo kay Alex Ayala. Simbolo. Kung ano yung mabuti sa atin. Tapos ang pinapakita nyo, puro mga kung ano-anong kawalang hiyaan. Diba? No? Sana man lang, mahihaman lang kayo.
0: Oy, yun.
5: Habang nangyayari yung ginagawa ni Alex Ayala, medyo magtimpi naman kayo ng konti. Diba?
1: Hiya naman kayo.
5: Yan. Diba? Huwag niyo naman tayong ipahiya. No? Sumabay naman kayo.
1: Saan?
5: No? Sa pagiging
0: uplifting of the Filipino.
5: Much better.
0: Yes.
5: No? Than ourselves, di ba?
1: Yung
5: higher purpose, di ba? Na yung isang bata kayang ipakita sa buong mundo. Tapos kayo, dito lang eh. Wala pa kayong maipakita na matino, di ba? Yun lang naman yung sinasabi natin. Hindi naman ganun kalaki yung hinihingi. Kaunti namang karangalan. Kaunti namang talino. Kaunti namang kahihiyan. No? Kaunti lang. Hindi nyo ba kayang ibigay yun? No? Eh, mahigit 20 na yung Ghost Projects katagig. Yan yung problema sa mga self-righteous.
9: Ito sex sa list of attacks ng CPP o 2005. Ang sunod 2017.
5: Oh.
9: Bakit ganun? Wala nung ano, di ba? So, kinuha ba sa confidential funds yun? Hindi naman yata, di ba? No? 2017, tapos 2021, no? Di ba?
0: Pag naririnig ko yung mga stats na yun, alam mo feeling ko?
1: Ano?
0: Napapaupo ako.
1: Oh.
0: Bakit ang kasunod na segment ay ang upo ka!
10: Usapang pananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa Upo at Patola. Hindi sa Upo at Patola. Sa lakas inisyon.
12: May nagpa-pass on the phone dito.
0: Wow!
12: Kukuha ko ng inspirasyon, ha? Kukuha ko sa inspirasyon sa binanggit ni Majo kanina. Yung malapit daw sa puso ng taong bayan.
0: Siyempre.
12: Kaya pag-usapan natin sa ano ay ang serbisyo at sweldo.
0: Yan.
12: Dalawa lang muna ang nais kong puntuhin na pabigat sa mga Pilipino.
0: Ano?
12: Serbisyo at sweldo. Bakit ba sa taong bayan palagi ipinapasa ang masakit sa ekonomiya? Ang negosyo ng mga bilyonaryo ang palaging may proteksyon sa gobyerno. Ang systems loss na hindi naman ginamit at napakinabangan ng Pilipino, binabayaran pa rin natin. Parang ilan lang sa ating mga politiko. Systems loss lang kayo kung magserbisyo.
0: Uy,
12: sweldo itinaas ng bahagya, pero pinigilan pa rin ng mga negosyanteng gahaman.
0: Ay.
12: Barya lang ito at huwag sabihing lugi kayo. Sa bilyong kinita taon-taon, gusto nyo lang mas malaki pa ang kitain.
0: Uy,
12: sa susunod na taon. Habang ang manggagawa, hindi na makahabol sa taas ng bilihin at taas ng bayarin. Hanggang saan ba ang ganin nyo? Darating ang panahon na aabutin kayo ng teknolohiya o ng pagkabalikhain ng Pilipino at di na kayo kakailanganin. Parang encyclopedia lang o Nokia na inakala na habang buhay sila. Babala ito sa mga kumpanya na pinipiga ang bulsa at pasensya ng bawat pamilya Pilipino. Hindi araw-araw ay Pasko. Babala rin ito sa mga politiko na magigising din ang mamayan at hindi na kayo iboboto. Dahil ginagawa nyo lang negosyo ang serbisyo publiko.
0: Yo.
12: Yan po ang upot patuloy. Na-inspire ako sa sinabi mo kanina.
0: Yung
12: gut issues ang pinagtuunan ngayong sona ng yung ama. Anong ayan, yung particular yung sweldo, yung kuryente.
0: Opo.
12: So, anong aasahan talaga ng mga Pilipino? Ito ba yung binanggit niya sa sona ay maisa sa katuparan at may makakakita kami ng resulta?
7: Nasa Kongreso at sa Senado na. I mean,
12: yes.
7: It's time for the legislative to work. The legislature.
12: Correct.
7: To work. May mga marching orders na si Pangulo. Binanggit niya, yan ang gusto niyang mangyari. Pero kailangan talaga ipasa lahat ng kanyang mga bilin bilang batas.
12: Mm-hmm.
7: Again, katulad sa sinabi ko kanina, we have to work double time talaga.
12: Mm-hmm.
0: And not expect the consumers to pick up the slack.
7: Correct.
0: Di ba?
7: Correct.
0: Tama, no?
7: Hindi naman talaga
5: nga,
7: tama.
5: Yeah. Based nga dyan. So, ito, hindi to position ni Majo, ha?
12: Uh-huh.
5: Nililinaw ko lang.
12: Yan yun, ayaw.
5: Hindi na kailangan. No,
7: oh. Kinakabahan naman dito.
0: Pag may disclaimer, masama.
5: Hindi na kailangan mag-komento sa mga
12: okay, okay.
5: Pero, batay dyan, yung zona na yan, napakahalaga nung usapin sa systems loss.
12: Yan.
5: Hindi mo ginagamit pero binabayaran mo.
12: Mm-hmm.
5: Tapos tayo ang pinakamataas ang presyo ng kuryente sa buong rehiyon.
12: Mm-hmm.
5: Paano papasok ang investors? Paano papasok ang Pax-Silica na isang game changer, di ba? Ang pakiusap ko lang sa ibang mga tao sa gobyerno, huwag na nilang kontrahin.
12: Uh-huh.
5: May mga nagsalita kasi sa mga nakaupo sa gobyerno, sa energy sector, na sinasabi, hindi daw sila nakonsulta.
12: Oh.
5: No, ibig sabihin nung pag sinabi nila hindi sila nakonsulta, hindi sila masyadong sang-ayon.
12: Oh, okay.
5: Ang pakiusap ko sa kanila, tumahimik na lang sila.
7: Tumahimik na lang.
5: Diba? Yun lang. Dahil nasa gobyerno ko eh.
0: Tama.
5: Diba? Tapos kokontrahin mo yung isang napakahalagang sinabi ng pinuno.
0: Correct.
5: Diba? Ikalawa, kakaselebrate lang natin ang 10th anniversary ng historic arbitral award natin.
12: Mm-hmm.
5: Against sa pinakamalaking armed forces sa buong mundo.
12: Uh-huh.
5: Bigger than the Americans.
12: Mm-hmm.
5: China. No? Kausap ko yung mga Vietnamese, bilib na bilib sa atin eh. Eh sila, kaaway nila ang China for 1,000 years eh.
12: Uh-huh.
5: Pero bumilib sila sa atin sa tapang uh-huh. natin na magsampa ng kaso.
0: That's something.
5: Diba? So, kailangan din magkaisa yung ating bansa. Hindi pwedeng may section ka ng gobyerno na medyo malambot dun sa ating unclos.
12: Yeah. Yes.
5: Dapat lahat tayo solid. Dahil the president is the architect of our foreign policy. Pag sinabi ng presidente, not an inch. Lahat not an inch.
12: Uh-huh.
5: Diba? At kung merong kokontra o magdadalawang isip, ang best na gawin niya, mag-resign na lang.
12: Uh-huh. Yes.
5: Or tanggalin. No?
0: Agree. And
5: yun,
0: he reiterated it during his SONA.
5: Oh,
0: so medyo nabuhayan ako dun sa sinabi ni Majo kanina that maybe now's the time to put a little grit and a little
12: grit.
0: A little mustard and ketchup behind.
5: Can I ask a question?
12: Ako, can I ask a question, Majo? Ito lang. Kasi kami, matatanda ng mga tito mo. Diba? Ito mga politiko natin, tinatawag na trapo.
1: Paulit-ulit na lang yung cycle ng politika. Ngayon, we see the likes of you, we see the likes of Vico, na parang new generation of politicians.
13: Leaders, young leaders.
1: Can we go peacefully? I mean, can we just give you the future? Ano nakikita mong future sa future ng politics natin na hindi na tayo ulit sa cycle na yan?
7: Paano ko to sasagutin? I would not be in public service and I would not be in politics if I did not believe that the Philippines is destined for greater things.
13: Wow.
7: And that we can always be doing better. And I again nasa mga politiko na ipakita sa taong bayan that we should be doing better and we can be doing better.
13: Mm-hmm.
7: So to answer your question, I guess, you know, kapag bata ka pa or when you're younger, you still have that sense of idealism. Optimism. And I
1: think nakakain ng sistema.
7: As much as possible, I dapat, you know, we should keep that going. And kita mo naman sa Kongreso ngayon, I mean, maraming, I think this is the youngest Congress ever.
13: Yes, absolutely.
7: This is the youngest Congress ever. And I see it to be an advantage na maraming mga I don't know, Gen Z ba? No.
13: Youthful dynamism.
7: Yeah, youthful dynamism, because that the sense of idealism is still there.
13: Yes.
7: And that belief that, you know, we can all collectively make a change. So I think that has to be instilled and that has to stay as one of the foundations of why we are in public service.
13: Mm-hmm.
5: About doing better.
1: Yan.
5: In relation to sa sinasabi ni Alan tsaka ni Michael, ay isa sa priority bills ng inyong ama, ng ating presidente, ay yung anti-dynasty.
7: I knew you were gonna ask me this.
5: Medyo historic na itong Congress ay hindi lang pinakamabata.
7: Mm.
5: Ito rin yung Congress na pinakamaraming, in a way, directly or indirectly related sa dynasties, no?
7: You think? Well, more so than before?
5: Well, at least itong past 4 years, no?
7: If you look at it collectively in the last 20 years.
5: Well, ngayon,
7: I'm asking us a question because I wasn't.
5: Yeah. Well, yung mga academic institution, yun ang sinasabi nila, like LaSalle, Ateneo, na ngayon daw pinakamarami in terms ng kuna studies nila.
7: Yes.
5: So diyan nangyayari itong napakahalagang usapin ng anti-dynasty bill. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Diba? Dahil tama, maraming maapektuhan eh.
7: Tama.
5: How do you navigate that? Ito yung reality, ito yung maaaprubahan, pero at the same time, ito yung pangangailangan. Ito yung utos ng boss na gusto niyang mangyari. How do you navigate that? Lalo na papasok yan sa BICAM. Diba? Papasok yan sa BICAM eh.
7: Tama. Ipaghiwalay ko yung tanong na yan in two parts. Uh-huh. Diba? I think with regards to the anti-dynasty bill, lagi ko naman sinasabi, it's no secret, you know, kung saan ako galing, kung sino ako, kung ano man ang aking apelyido. Pero it's, kung yan ang gusto ng taong bayan, edi trabaho ng mga congressman, senator na ibigay sa taong bayan, and if that's what they think is needed, then it has to be at least passed and then at least discussed in great lengths. Again, to discuss the realities, di ba? I think maraming nagsasabi na ang version na ipinasa ng lower house ay sobrang watered down, di ba? And for me naman, lagi ko sinasabi na if you were to make a stricter version of the bill, hindi yan maipapasa sa Kongreso.
1: Yes, reality.
7: And you know, it's one of those things, you're damned if you do it, yes, you're damned if you don't.
13: True.
7: And I think what's important is na ipasa na ng Kongreso para to get the conversation started.
13: Absolutely.
7: And may BICAM pa yun eh.
13: Yes.
7: Pero I mean, if you think about it, and you're in the position, di ba, na kung hindi namin ipinasa, sasabihin ni Sec. Ronald Yamas, tignan mo yung Kongreso.
1: No, wala na naman.
7: Puro dynasty.
1: Wala na naman. Wala.
7: Yan ang dahilan kung bakit hindi ipinasa ng Kongreso.
1: Masama ugali nun.
7: Kung ipinasa namin, Sasabihin naman, sobrang water town. Sobrang water town. Compared to what we want. So, you know, if those are the options, ipasa na lang natin.
0: Na, and then, get and the conversation then started.
7: You know, that's the beauty of legislation. Mm-hmm. It evolves over time.
0: It's a living thing.
7: It
5: can still be improved.
7: It's not static, exactly. Mm-hmm. And like I said, may baikampayan. Mm-hmm. I think what was important was that on the part of the lower house, may ipasana natin. So there is progress.
0: Mm. Wow.
1: Can I have this question? Kasi ang dami na nagtetext sa akin.
0: I know, even me.
1: Ay nako, ito. Yung nababother kami lahat na your family gets lambasted with words, with threats, with kung ano-ano. And you have this tita who also has that additional thing. Diba? Simple lang ang tanong ko. Ang tanong ko, hanggang kailan? Paano ba napunta doon? Hanggang kailan? At will you in some place in time as say enough is enough?
5: Parang isang separate episode yan.
1: Yeah. Okay. Pero konti lang, sige.
7: Abangan!
1: Yeah!
5: Yeah.
1: Ito na tayo. Mag-talk-sheet na tayo. Okay. Dahil...
0: Siguro maraming nagulat sa inyo. I'm reading it in my comments that a lot of you are pleasantly surprised.
1: Yeah, that we have.
0: Majority House Leader Sandro Marcos is witty and kalog and brilliant. And that's a fact. E ngayon, mabubunta na tayo sa fact sheet.
1: Fact sheet.
0: And this is how we make these ladies very nervous.
1: Yes!

0: shield na tayo.
1: Ah, kasi episode na ito ay huwag makapal ang mukha. Una na ako,
0: go.
1: Ang systems loss, hindi sa taong bayan dapat ipasa. Ang negosyo, may lugi at may kita. Kailanman, hindi kayo nalugi sa sobra-sobrang kita. Lumiit lang ang bahagya ng kita nyo. Huwag makapal ang mukha. Vaccine kayo!
2: Sir, hey! Inaprobahan na ang kakaperanggot na dagdag na sahod. Na hinati pa.
1: Yan.
2: Tapos pinigilan nyo pa. Hindi na negosyo ang pinoprotektahan nyo, kundi ang ganid nyo na ginawa ng bisyo.
1: Yan.
2: Huwag makapal ang muka.
1: Fasin kayo!
3: Hindi lang trabaho ang kailangan siguraduhin sa bawat Pilipino, kundi pagsigurado na hindi maapektuhan ang supply ng malinis na tubig at sapat na kuryente sa bawat tahanan ng ordinaryong mamamayan. Paksilikan nyo!
1: Huwag makapal ang mukha! Paksilikan nyo!
4: Tag-ulan na naman, nagbabahan na naman. Ito ang panahon noong nakaraang taon na nabuking ang anomalya sa flood control projects. Ito dapat ang panahon na nahiya na dapat kayo. Huwag makapal ang mukha! Paksin kayo!
3: Mga Senator Judge Nikio Abogado ng Depensa o ng Prosecution, huwag maging one-sided.
1: Huwag makapal ang mukha! Paksin kayo!
4: Mga senador, senatrol, at mga politikong tanggap na unggoy sila sa tingin ng China.
2: Parang sa akin lang galing yan.
4: Ang Pilipinong hindi pasisiin. Ang West Philippine Sea ay
1: atin ito! Huwag makapal mo ka! Vaccine kayo!
2: Ngayon lang nangyari, nakaliwat ka na ng kaso ng mga senador.
1: Uy.
2: Selective justice daw ito. O na politika lang.
1: Yan.
2: Hindi guni-guni ang mga sinampang kaso. Bago pa nagsimula ang impeachment, ang dami nyo ng kaso. Inakala nyo lang na makakalusot kayo dahil nalasing na kayo sa kapangyarihan at impunity.
1: Huwag makapal ang mukha! Vaccine kayo! Kaya kung walang kasalanan, huwag magtago. Kung walang tinatago, harapin at sagutin ang kaso sa korte sa mga korte. Ha? Okay. Hindi sa social media. Mambabatas ka, ha? Kaya sumunod ka sa batas. Huwag makapal ang mukha! Vaccine kayo!
4: Yan,
1: vaccine!
4: Yon, and speaking of facts, we...
1: F-A-C-A-S-H-E-E-T.
4: We predicate our entire program, Majo, on the truth, katotohanan. So it would be our honor and privilege sa 4 alas kung pumirma po kayo sa panata.
1: Ikaw ba ay namamanata sa katotohanan?
2: Kailangan ng pencil.
5: Before we end, nakikipag-shoutout. Ang mga humingi ng shoutout, ang mga young guns. So I want to greet all the young guns. And of course, ang core group, hindi ko na lang babanggitin kung sino mga yun, pero I want to give them a shout out. And then may nag-text sa akin, si Kong Aniela Tolentino, gusto daw mag-guest din. Parang masayaan siya.
2: Kasama ko sa young guns dyan?
5: Ha? Of course, yeah.
2: Si Abante.
5: Ha?
4: Si Abante? Young ones.
1: Kasi nga, magbigay ka na ng message sa ating
5: mga hindi young guns, young ones.
1: Young ones. Message sa ating mga kababayan bago tayo mag-extra sa kakapumirmas.
5: Message sa kababayan, maraming salamat sa suporta. Thank you to everyone that tuned in. I hope you all know that the House is doing everything that it can to ensure that the priority bills of the President are passed expeditiously. And sisiguraduhin po namin na papasa po kami ng mga batas na ramdam talaga ng taong bayan.
1: Yun.
4: Wow, just extemporaneous.
1: Yes. Yay! Bayan, maraming salamat sa pansama sa amin sa isang kalahating dalawang oras. Nakatatlawat kalahating
2: dalawang
1: ng makabuluhang talakayan.
3: Kaya sa bawat issue may iba't ibang angulo.
4: Sa bawat storya may iba't ibang kwento.
2: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo,
5: Madaling maintindihan ng publiko.
1: Dito lamang sa 4 Alamas!
4: We have something for you.
1: Radio Action! Hindi ba ka?

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Vibes!
1: Vibes ka, pagdaghan kag kinumpra. Mauna ni, ang akong kinumpra.
4: Vibes, kasama sa
2: Favorite Music Radio 93.1 Mauna ni.

0: balita. Patay sa pananalasa na pagkasunod ng bagyo at habaga, umakyat na sa 6. Ilang lugar sa Metro Manila at ibang probinsya, lubog sa baha. Panipera modus, sabun sa CCTV sa Bulacan. Suspect, hinihinalang nampi biktima sa iba pang probinsya. 10 miyembro ng tinaguriang Maleta Boys, laya na matapos magpiansa. Isa sa 4 na bumaligtad, natukso umano sa pera. Pinay, Medistar Alex Ayala, umabante sa round of 16 ng Canadian Open sa kabila ng tinamong injury sa laban sa Amerikanang si Katie McNally.
1: Doon lang makakapigil.
0: At Bini at SB19, sinorpresa ang Blooms at 18s para sa pasabog na collab.
2: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa malakas na ulan at bahang naranasan sa ilang bahagi ng Luzon at ibang probinsya. Sa Occidental Mindoro, lumikas ang mahigit 100 pamilya habang naperwisyo rin ang mga taniman dulot ng pagbaha. Dito sa Quezon City, napalusong ang ilang motorista sa mataas na baha na pinalala ng sandamakmak na basura. Nagpapatrol, Dennis Dato.
3: Halos magdamag ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila. Sa NS Amaranto Street sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, walang makadaang mga sasakyan kanina matapos umabot hanggang baywang o higit 1 metro ang lalim ng baha. Nagsisimula na rin umapaw ang Talayan Creek sa Araneta Avenue.
4: Sa nakakita namin, mga daming basura, truck-truck po ang inaahon namin dyan. Siguro, maano ko lang dyan sa mga yung mga tao na nagtatapon ng basura. Huwag naman sana magtapon kasi kami din nahihirapan maglinis ng ng creek eh.
5: Mas malaki po ngayon yung baha.
6: Yung tricycle, delikado.
3: Lumagasarin ang kulay putik na baha sa kalsada sa Barangay San Isidro sa Puerto Galera Oriental, Mindoro, kung saan matatagpuan ang sikat na White Beach.
7: Ayan po, galing dito.
3: Sa lakas ng ulan, bumaba ang tubig mula sa bundok. Puwersang inilikas naman ang higit 100 pamilya sa Sitio Pandan sa Barangay Claudio Salgado sa bayan ng Sablayan, Occidental, Mindoro. Nalubog muli sa baha ang Sitio Pandan kasunod ng magdamag ang pag-ulan dulot ng habagat. Ipinakita ng residenteng si King David Danseco ang lawak ng baha na nagpalubog sa mga taniman ng palay. Sabi ni Danseco, paghupa ng baha, wala nang papakinabangan sa mga pinaghirapang pananim ng mga magsasaka. Isinisisi nila ang pagbaha sa hindi maayos na flood control.
8: Hinihiling lang po namin na sana po ay maaksyonan po, tulungan niyo po kami na mas ayos po muli ang nasirang flood control na kung saan hindi po natapos ng San Luis.
3: Malapit na rin umapaw ang Amnay River. Ang problema, hindi nila maaasahan ang flood control dahil hindi pa naaayos ang gumuhong bahagi nito.
9: Unti-unti nang tumataas ang tubig at kung sakasakaling ito mas pa ito ay may posibilidad na mabutas muli yung ginawa naming protection dike dito po sa nasirang flood control.
3: Pinapangambahan din ang pagkasira ng flood control sa barangay Tagumpay na magdudulot ng malawakang pagbaha na magpapalubog sa mga bahay at sakahan.
10: Ang palay namin, nakain na.
3: Lalamon na rin ang baha ang mga palayan sa barangay Tanyan sa bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro matapos umapaw ang Lumintao River. Tulong-tulong naman ang mga tauhan ng Coast Guard, MDRRMO at mga bumbero para mailigtas ang mga residente ng barangay Turay sa Udyongan, Romblon na sa mabilis na pagtaas ng baha. Naglatagnan ng lubid ang mga rescue team para may makapitan ang mga residente sa pagtawid sa baha kaninang madaling araw. Umabot sa 12 residente ang nailikas. Isang pamilya rin ang sinaklolohan ng Coast Guard para mailikas matapos malubog sa baha ang paligid ng kanilang bahay sa Barangay Madalag sa Alcantara.
11: Ayos ko po!
3: Inalod naman sa dagat ang isang barka habang sakayang isang mangisda sa Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Nasa may bunga nga umano ng

0: itinulog ang bangka nang biglang lumagasa ang baha, dahilan para mabali ang katig nito. Nailigtas naman ang mga kapwa mangisda ang lalaki. 33 residente naman sa Lian, Batangas ang inilikas dahil sa nagsisimula na ang pagbaha sa Sitio Aplaya sa Barangay Balibago. Baha rin sa Lawas Junction sa Barangay Calicanto, Batangas City. Mabilis din ang pagtaas ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Kumintang. Isinara rin ang tulay sa Barangay Santo Niño matapos na bumigay ang pundasyon nito.
1: Umakyat na sa 6 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis at Maymay na pinalakas pa ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang mga nasawi sa Benguet, Rodriguez Rizal at La Union. Nasa 7 individual din ang naitalang sugatan. Nasa mahigit 74,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa Luzon. Nasa mahigit 100 bahay ang nasira. Umabot sa mahigit 100 milyong halaga ang pinsala sa infrastruktura, habang mahigit 3 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura.

0: nilalagay ng panahon, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, patuloy na makararanas ng pag-ulan ang probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May paminsan-minsang pag-ulan naman dito sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Ang Batanes at Mabuyan Islands maulap na papawirin na may kalat na pag-ulan at thunderstorms ang nararanasan. Dahil yan sa buntot ng bagyo na nasa labas ng bansa at may international name na Typhoon Dolphin. Samantala, apektado rin ng habagat ang Zamboanga Peninsula. Ilang bahagi pa ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Bukod naman sa Typhoon Dolphin, isang LPA at isang namumuong sama ng panahon din ang binabantayan ng PAGASA, pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility pa ang mga ito. Pabala po sa mga may tindahan, ingat po sa mga nagpapanggap na customer, pero modus pala ay palit pera. Ang suspect na videohang nambibiktima sa mga tindahan sa Bulacan, pero napag-alaman ng pulis na may nabiktima ito sa ibang probinsya. Nagpapatrol, Francis Orso.
1: Pabili po.
2: Bumili ng sigarilyo at nakipagkwentuhan pa sa nagtitinda ang customer na ito sa sari-sari store sa Barangay Balungaw, Kalumpit, Bulacan nitong Miyerkules ng hapon. Ilang sandali pa, nakiusap ang lalaki na palitan ng isang buong 1,000 pesos ang kanyang pera.
1: Pabuo po, mother. Pabuo po ako.
2: Ito na pala ang palit pera modus. Nangiabot ang buong 1,000 piso sa lalaki, dali-dali niyang itinago ang pera at pinalitan ng 100 piso. Saka sa nagpumilit na 100 piso lang ang iniabot ng nagtitinda. Ayon sa biktimang may-ari ng tindahan, kinutuban na siya na modus ang ginagawa ng lalaki. Kaya hindi niya agad iniabot ang pangalawang 1,000 piso.
3: Parang nililibang po niya ako talaga na sabi niya kesyo mahirap ang buhay, matumal, ganun. Tapos sabi niya kailangan daw niya ng magtiyaga. Dinaan po niya ako talaga sa kwento.
2: Pero kalaunan din ay nadala siya sa kwento ng lalaki at saka iniabot ang isa pang 1,000 peso bill. Inalerto naman ang barangay kaugnay sa palit pera modus.
4: Nung gabi din na yon, ay pinaikot niya kagad at pinahigpit niya yung pagpapatrolya na amin pong mga barangay tanod. Gayun din at lahat po ng mga GC po namin na mga nandun yung mga sari-sari store.
2: Nang ipost sa social media, nalaman nilang may iba pa umanong na biktima ang suspect.
4: Sabi po namin dun sa amin pong mga kabarangay, sa mga may tindahan, na maging mapanuri dun sa mga tao na bumibili o nakikipagpalit, natitigit dun sa mga matatanda, mga senior citizen.
2: Bago ang tindahan, nakuhanan din ang suspect na nabiktima naman sa isang Korean Mart sa Barangay Caipian, San Jose del Monte, Bulacan noong Martes. Una niyang ibinayad ang 1,000 pisong buo, pero kalaunan ay sinabi sa kahera na may barya siyang 100 piso at ito na lang ang ibabayad. Nang ibalik ng kahera ang 1,000, agad itong itinago ng lalaki at sinabing 100 lang ang iniabot ng kahera sa kanya. Kaya kalaunan ay nagbigay ng pangalawang 1,000 piso. Dahil sa kalituhan, huli na nang napagtanto niyang nilansi siya ng sospek at kulang na ang pera niya sa kaha. Hindi pa rin natutunton at natutukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Nakikipag-ugnayan na ang barangay officials sa pulisya para sa kaukulang aksyon. Francis Orso, ABS-CBN News.
5: Bumuwelta si Senador Alan Peter Cayetano sa aligasyon ni Senador Ping Lacson na may anomalya sa reclamation operations sa Taguig City. Giit ni Lacson, hindi bababa sa 32 ang umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
6: Hindi pa tapos ang batuhan ng akusasyon ni Senador Ping Lacson kontra kay Senador Alan Peter Cayetano. Ang pinakahuling issue, ang reclamation sa Laguna Dibay sa bahagi ng Taguig na baluarte ni Cayetano. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na ilang taon nang itinatago ang umano'y walang patumanggang illegal na reclamation operations sa Laguna Dibay bilang flood control project. Giit pa niya, ginagamit ng pamilya Cayetano ang kanilang posisyon para gipitin ang mga opisyal ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, Philippine Reclamation Authority at iba pang mga ahensya na mandatong protektahan ang lawa. Sinagot ni Cayetano ang paratang sa isang live sa social media.
7: Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawin private. Panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. Don't shoot first then ask questions later.
6: Pinabulaanan na rin ng dating Senate President na hindi itinatago bilang flood control project ang development sa lakeshore. Dagdag niya, dumaan sa iba't ibang administrasyon ang proyekto. Itinanggi rin ni Cayetano na pribadong individual ang nagmamay-ari ng lugar.
7: Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people.
6: Pinuntahan ng ABS-CBN News Team ang Lakeshore Complex, pero hindi kami pinayagang makapasok dahil kailangan ng permit mula sa Mayor's Office. Base sa ilang tarpaulin sa labas ng Lakeshore Complex, may itinatayong multipurpose building dito. Tig 49 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng Phase 1 at 2. Samantala, sinabi ni Lacson base sa kanyang impormasyon, hindi bababa sa 32 ang umano'y maanumalyang flood control project sa Taguig. Nanindigan naman si Cayetano na hindi siya nagbibiro nang inimbitahan si Lacson sa Taguig para personal na bisitahin ang flood control projects dito. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
0: Isang wellness clinic na itinayo ng isang young couple ang hindi lang tumututok sa pagpapaganda ng kanilang mga customer kundi maging sa pangkalahatang kalusugan ng isang individual. Alamin natin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
8: Ano yung kumbaga pinaka-konsepto ng clinic, ng wellness clinic?
9: We want a holistic approach, di ba? Often neglected kasi yung health eh. And then, basta maganda sa labas, feeling natin okay na. But, inside, pwedeng meron pala dun na hindi natin napapansin, hindi natin nabibigyan ng attention na kailangan pala.
8: Pinanggalingan ba itong kumbaga inspiration na to? Did meron bang family event? Meron bang personal experience?
9: Wow. Isa yung sa grandmother ko, nagka-stroke siya dati. Tapos, nagtatry mag-therapy pero na-paralyze kasi half ng body niya. Had I known that stem cell can help pala, edi sana nagawa ng paraan namin dati, no? Sa dad ko naman. Umalis siya ng umaga, gabi wala na. Perfectly healthy. At that time, wala naman tayong mga scanners. Pero given na very into health kami. Kasi hindi lang nasa scan properly, hindi kami nakakagawa ng mga procedures na preventive. Body scanner, using the electric current sa katawan natin, no? Mag-read siya ng maraming results.
8: Ano po yung mga makikitang results dyan po?
10: A lot, pag head to toe.
8: Being a proactive person in health, maganda pong malaman natin.
10: Okay, body liver.
11: Yes.
10: Okay. Ano lang yan? Lifestyle lang yan.
12: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
0: 10 sa 14 na tinaguri ang Maleta Boys na kalaya na matapos magpiansa. At Pinay at leader ng global girl group na Cat's Eye na si Sofia La Forteza, inanunsyo ang pansamantalang pagpapahinga. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend!

0: TV Patrol. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes!
3: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Mauna ni.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Dalawang hostile witnesses ang susunod na sasalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan umanong magpapatibay sa umano ay maling paggamit ng confidential funds ng bise. Giniit naman ng NBI na hindi biro ang halaga ng ginastang confidential funds ni Duterte na di hamak na malaki pa sa kabuuang confidential funds ng buong NBI. Nagpapatrol Jervis Manahan.
1: Posibleng maisalang na sa impeachment trial ngayong Linggo ang mga dating Special Disbursing Officer na sina Edward Fajardo ng DepEd at Gina Acosta ng Office of the Vice President. Yan ay kung matatapos ang pagtatanong sa Commission on Audit sa Lunes o Martes. Ayon sa prosecution, inaasahang mapapatibay nito ang kwento sa umano'y maling paggamit ng milyon-milyong pisong confidential funds.
2: I'm quite certain they will be asked again doon po sa did the Vice President direct you to give the funds to Colonel La Chica? So I think that will probably be asked again and for them to restate yung pong binanggit nila na yes, the Vice President had in fact given us instructions to give confidential funds to Colonel La Chica.
1: Ayon kay Bicol Sagaw Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon, mga regular na kawanin ng gobyerno lamang sina Fajardo at Acosta, kaya imposibleng sila ang utak sa paggastos ng confidential funds. Nauna lang natukoy sa paglilitis sina Fajardo at Acosta na nag-encash ng mga cheque, tumanggap ng confidential funds at nagsumite ng liquidation documents para sa kanilang mga opisina.
2: Huwag ho tayong magbulahan dito na pwede hong ikulong lang, pwedeng ilaglag lang yung pong mga ordinaryong kawani nang hindi po pinapanagot yung pinakatuktok, yung pong hepe ng particular na opisina ng Office of the Vice President.
1: Nauna lang natanong ang depensa kung ituturing ba na hostile witnesses sina Fajardo at Acosta dahil galing sila sa mga ahensya sa ilalim mismo ni Duterte.
3: That will be up to the prosecution po kung they will want to treat them as hostile witnesses because under the rules of court, if you want to treat any witness as a hostile witness, then they will have to be qualified in open court.
1: Naniniwala naman si NBI Director Melvin Matibag na nauna ng tumestigo sa paglilitis na bagamat sapat ng basehan ng grave threats para ma-convict si Duterte, mas mahihirapan ang depensa na sagutin ang isyo ng pondo.
4: We impeach as former Chief Justice Corona on the issue of Salim, financial yan. So para sa tao, hindi mo pwede patawarin yan. And yung kay President Erap, ito yung impeachment, the reason also is the envelope, the financial din. So I think yun pa yung mas malakas eh.
1: Dagdag ni Matibag, para mas maintindihan ng taong bayan ang laki ng halagang pinag-uusapan, nasa 25 million pesos kada buwan o 300 million pesos sa isang taon ng confidential funds ng NBI na nagsasagawa ng nasa 200 operasyon kada buwan. Habang nasa higit 600 milyong piso ang kabuuang halaga ng confidential funds ni Vice President Duterte. Nananawagan naman ng Bantay Senado sa publiko na huwag sanang mapagod sa pagbabantay sa impeachment trial dahil ito ay tumatalakay sa pananagutan ng mga inihalal na opisyal. Ito ay sa kabila ng mga kritisismo na nagiging teknikal na ang paglilitis at bumababa na ang interes ng taong bayan dito. Ayon pa sa Bantay Senado, walang pakialam ang taong bayan sa mga procedure gaya ng pagkukumpara ng mga dokumento. Kaya hindi ito dapat patagalin pa.
5: Huwag nating payagan na i-hijack nila, lituhin nila at pagurin nila tayo dahil yan ang gustong gusto ng mga walang hiyang buwababoy sa ating sa kabanang bayan.
1: Magpapatuloy ang paglilitis alas 10 ng umaga sa August 10. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Sinusuri na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, posibleng matapos ang proseso hanggang sa korte ngayong taon. Formal na ang hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ni Quiboloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Kabilang dito ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud. Kasalukuyang nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail bunsod ng kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse.
6: Ang proseso sa ngayon dito sa DOJ assessment or evaluation na tinatawag, siguro mga kwan yan, mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, mm-hmm. most likely, at most 1 month, and then may file na, magkakaroon na ng hearings doon sa korte, sa regional trial court.
7: Hindi kinukonsinti ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Jay Tariela. Ang insidente ng pag-aabandona ng mga ataol sa ilang lugar sa Metro Manila, laman ang mga larawan ng mga matataas na opisyal ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Tariela na suportado niya ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng pamahalaan na pro-China. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: 5 ataol na may larawan ng Chinese leaders at mga mensahe laban sa China ang inabandona sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila madaling araw nitong Biyernes. Para sa tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Jin Lin Peng, isang politikal na pag-uudyok, personal na pag-atake at pagbabanta ang nasa likod ng insidente. Kaya dapat anyang imbestigahan at mapanagot ang nasa likod nito. Nauna nang kinundina ng Department of Foreign Affairs ang insidente at nangakong hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan. Hindi rin kinukonsinti ni Rear Admiral Jay Tariela ang ganitong gawi, lalo't nakatindig ang Pilipinas sa isinasaad ng international law pagdating sa pag-angkin sa West Philippine Sea.
9: We don't have to do this. Para sa akin, ang posisyon natin sa West Philippine Sea is anchored on the international law and the rules-based order. Ito mga ganitong uri ng harassment sa Chinese government or sa embahada ng China ay atin din pong hindi sinusuportahan at tinutuligsa.
8: Sa kabila nito, muling naging mainit ang usapin sa West Philippine Sea matapos sabihin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Bagaman walang pinangalan ng opisyal, sinagot ito ni Vice President Sara Duterte.
10: Dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita.
8: Giit ni Teodoro, hindi basta-bastang nagtutukoy ang DND nang walang sapat at matibay na ebidensya.
11: Ang pagnonombra or papangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Sing. Dahil sa pangangalaga namin dito sa aming operational security at regard sa mga institutional procedures namin, dito nagmumula ang tiwala ng taong bayan sa institusyon.
8: Ayon kay Teodoro, ang kanyang posisyon ay nakabatay sa mga aksyon at hindi lamang sa personal na paniniwala ng isang individual. Suportado naman ni Tariela ang punto ni Teodoro. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Tariela ang kanyang 11 panuntunan para sabihin ang isang tao ay traidor sa Pilipinas. Kabilang rito ay ang hindi pagtindig para sa West Philippine Sea at ang pananakot sa mga Pilipino na magkakagyera. Ang nagsasabing mas mabuti pang maging probinsya na lang ng China ang Pilipinas at ang hayagang nagsasabi ng pagmamahal kay Chinese President Xi Jinping.
9: Para sa akin, there's no need to name a particular public official. Common sense na lang. Sino ba ang ating mga opisyalis sa gobyerno na hindi sumusuporta sa ating laban sa West Philippine Sea? At tila masipag umattend sa lahat ng embassy events ng People's Republic of China. Kilala nating lahat ito.
8: Naniniwala rin si Tariela na bahagi sa plano ng China ang maghanap ng mga mamanuking kandidato para guluhin ang politika sa bansa.
9: Para kung sakaling manalo itong mga pro-China candidate na ito, hindi na sila mahihirapan. As what they have been saying a lot of times, no? They need to be victorious without firing a single shot.
8: Pero kung ang political science professor na si Luisito de la Cruz ang tatanungin, dapat may iisang boses ang pamahalaan pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
12: Maring magkakaiba sila ng political views in terms of local politics, no? In terms of local struggles, no? Pero pagdating sa usapin ng soberena at pagdating sa usapin ng ating teritoryo, kinakailangan na tayo ay magkakasama nito.
8: Karapatan rin anyang malaman ng publiko ang pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan na kampi sa China.
12: Hindi magre-resign ng mga opisyal na yan. Why? It will only manifest, no? Na sila ay guilty, no? So ano ang mas magandang pamamaraan? Sa akin palagay, kung may malinaw tayong ebidensya at ang pamahalaan natin ay may pinanghahawakan ng mga batayan, no? Ipakita or sabihin or banggitin sa publiko kung sino ba itong mga opisyal na ito na mayroong defection.
8: Sa huli na nindigan ng PCG at DND na patuloy nitong ilalaban ang karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Nakakuha ang Philippine Coast Guard ng mga hinihinalang rocket debris sa baybayin ng barangay Babuyan Claro, Calayan, Cagayan. Nauna itong nakuha ng ilang CAFGU personnel matapos pansamantalang itago ng isang residente. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, wala pa silang nakitang markings o tanda na bahagi nga ito ng isang rocket. Dahil dito, dinala muna ito sa isang secured na lugar habang hinihintay ang technical assessment ng mga eksperto. Nagpaalala rin siya sa mga residente at mangingisda na umiwas sa paghawak ng mga makikitang lumulutang na bagay at sa halip ay ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Pansamantala munang mag-break sa spotlight ang isa na namang Cat's Eye member, ang Filipina singer na si Sofia La Forteza. Inanunsyo ng music label na Hybe and Geffen Records sa Weverse ang hiatus ni Sofia na hindi muna makakasama sa promotional activities. Ito'y para sa kanyang mental health break. Umapila ang label sa Cat's Eye fans na tinatawag na icons para sa kanilang suporta at pangunawa. Nauna na ang hiatus ng member na si Manon Bannerman na hindi muna sumali sa ilang shows ng grupo, kabilang na ang Coachella noong bahagi o huling bahagi ng taon. Susunod, Dole may paalala. Mga batang content creator dapat kuhanan ng working child permit. Bini at SB19 sinorpresa ang Blooms at ATEETS sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Jericho Rosales po.
15: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
16: Kabay!
17: Kabay!
18: Kung matinabangon ka, Kabibes ka.
19: Kabibes, kasama sa awa na.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: apat na tinaguri ang Maleta Boys matapos maglagak ng mahigit 1 milyong pisong piyansa. Ayon kay Attorney Levito Baligod, ilang beses inalok ng malaking pera ang Maleta Boys para umano bawiin ang una nilang testimonya. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
1: Nakakangiti na matapos makalabas mula sa Las Piñas Regional Trial Court ang sampo sa tinaguriang Maleta Boys Sabado ng hapon. Ito'y matapos maglagak ng piyansa na kabuang mahigit 1 milyong piso si Attorney Levito Baligod. Nahaharap sila sa kasong perjury matapos idawit at umano'y dalhan ng mali-maletang pera sina ML Partilist Representative Leila De Lima, dating Senador Antonio Trillanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Año at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang.
2: Nagpapasalamat ako dahil may nagpadala nga ng 1,000 na nagtatali pa ang negosyo. Nakakataba ng puso talaga na may mga Pilipino na ordinaryong Pilipino nga. Imagine magtatali pa pa, naiintindihan niya yung issue.
1: Plano ngayon ng kampo ng Maleta Boys na pag-aralan ang iba't ibang legal na hakbang kasunod ng kanilang pagkakakulong.
2: Pinag-aaralan natin ang iba't ibang legal steps, either a motion to quash or a motion for reconsideration with the National Prosecution Service. Dito sa perjury naman, sino naman ang NPS na magsabing nagsisinungaling kami? No? Sinabi na nga ng ombudsman, credible ang mga sundalong ito.
1: Masama naman ang loob ng ilan sa kanila dahil sa pagbaliktad ng apat nilang kasama.
3: Good luck sa inyo kasi choice nyo yan. Ilang beses na kayo sinabihan, in-advisan, kinausap niya to. Sumama yung log ko kasi nandun yung mga classmate ko, nandun yung mga junior ko, sama rin.
1: Iginiit naman ni Baligod na hindi pa rin tumitigil umano ang mga nagbabalak na suhulan ng Maleta Boys para lang bawiin ang kanilang unang pahayag. Ipinakita pa nito ang screenshot sa kanyang cellphone kung saan inaalok ang mga ito ng 8 milyong piso. Pero para sa NBI, unreliable witness o questionable ang kredibilidad ng Maleta Boys base sa kanilang investigasyon.
4: Consistent with our findings nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Ngayon, na binabawian, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya.
1: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahan pa rin ang kaso ang apat na Maleta Boys kahit pa bumaliktad na ang mga ito. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
5: Sa panahon...
0: Kapit na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Good news mga kapamilya, big time rollback ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, August 11. 4 pesos hanggang 5 pesos ang posibleng bawas presyo kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa world market.
6: Kasama ng inyong mga kids? O baka yung mga kids yung mismo yung mahilig gumawa ng content sa social media? Naku, baka kailangan nyo na po silang kunan ng Working Child Permit o WCP. Ayon kasi sa Department of Labor and Employment, lahat ng kidfluencers o content creators na below 15 years old sakop ng Philippine Anti-Child Labor Law. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay! Sino ba namang hindi nakakakilala sa bibo at cute na si Ariana Kelsey? Mula nang maging Mini Miss U Grand Champion ng It's Showtime, regular na siyang napapanood sa TV at nakagawa na ng pelikula.
7: Actress, good at drawing, good at dancing, good at singing. Pwede din po ako maging doctor.
6: Pero kamakailan lang nalaman ng kanyang mommy Jonalyn na kailangan na rin ng hiwalay na Working Child Permit o WCP para sa content creation ni Kelsey sa social media. Gaya ng kanyang Facebook page na may 1.2 million followers na.
8: Initial reaction, nagulat. Pero yung management, niremind na kami na kailangan namin asikasuhin. Hiningi namin yung contact number ng Dole. Nagtanong kami kung anong dapat gawin.
9: Sa ilalim ng Republic Act 9231 o Anti-Child Labor Law, lahat ng kabataang wala pang 15 anyos ay pinagbabawalang magtrabaho maliban na lang kung sa ilalim ito ng sariling magulang o para sa public entertainment o information at sa kondisyong aprubado ito ng Dole. At kahit pa may permit, hanggang 4 oras dapat kada araw o 20 oras kada linggo ang trabaho. Bawal din sila na magtrabaho sa gabi at kailangang siguraduhin na maayos ang kalusugan at tuloy-tuloy ang pag-aaral ng isang bata. Nilinaw naman ng Dole sa isang labor advisory nitong July 31 na bukod sa traditional media, sakop din ng batas ang digital platforms gaya ng streaming, vlogs at social media. Ibig sabihin, ang mga online kidfluencers kailangan na ng WCP.
10: Okay naman po ang pag-content creation, ano? Kaya lang, no, may mga report kaming natatanggap na yung ibang mga bata ay yung content po nila ay hazardous na para sa kanila. Yung iba po umaakyat pa sa mga puno, no? At iyon po yung ginagawa nilang content. May mga naaaliw po, pero kami po sa Department of Labor and Employment, no, nakikita po namin siya na hazardous po siya.
9: Maaaring mag-apply ng WCP sa mga regional Dole office para malaman kung ang isang aktibidad ay nangangailangan ng permit. Ilan sa requirements ay application form, medical certificate at proof of schooling. Para sa Dole, maituturing na trabaho ang content creation at kailangan ng permit kung regular ang pag-upload ng content, may dedicated page at pinopromote sa iba-ibang platforms.
10: Halimbawa, yung isang pamilya nagpunta sa, may kasama siyang maliit na bata, nagpunta sa Boracay, nag-viral yung video, doon po wala po talagang ikinuwang work permit. Ngayon, kung after that ay dahil nga po sumikat yung bata, for example, ay sinabi po ng magulang, mag-regular na tayo kasi sumikat ka na. So kukunan na kita ng ano ng video, i-upload natin kasi sumikat ka na. So, yun po, doon po yung intention na pagtrabahuin yung bata, doon po natin siya dapat na kailangan may work permit.
9: Para naman sa mga media network production o advertising agencies, pareho pa rin ang requirements gaya ng business permit at employment contract. Magsasagawa naman ng Dole ng online monitoring at maglalabas ng compliance order sa mga magulang o kumpanya na lalabag sa Anti-Child Labor Law at Dole Labor Advisory Number 12. Kung aabot sa 3 beses ang paglabag, maaaring ipasara ng Dole ang isang kumpanya o establishment. Ang mga magulang naman, maaaring makasuhan.
10: Pwede pong sanction doon sa mga parent ay community service, meron din pong fine, no? Minsan, medyo extreme na po yung pwede siyang makulong, no?
9: Para naman kay Mommy Jonalyn, importanteng sundin ang batas para na rin sa kaligtasan at proteksyon ng anak. Kaya may payo ang mag-ina sa mga magulang at kabataang gustong pumasok sa content creation.
8: Time management sa work, sa school, sa playtime. Kailangan may playtime pa rin.
7: May schedule din po kasi yung school, syempre po. Tapos po, kailangan take care din po yung school. Yung po yung pinaka-importante.
11: Ang cute ni Kelsey. Ayan ha, sabi niya, mag-aral pa rin. Hindi yung puro content. Sangayon din naman ng Dole na walang masama sa content creation. Pero, importante ang mga regulasyon para masigurong walang batang maaabuso. 100 piso rin lang po ang processing fee sa WPC. Kaya, pati na lang kumuha ng permit para di na rin maabala sa pag-tiktok. Hindi po ba? Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Big success and sold out ang concert ng Beanie sa Ronert Park sa Northern California. Big surprise naman sa Blooms at 18s ang pagsasama ng Beanie at SB19 backstage para sa isang pasabog na collaboration. Mula California exclusive, nagpapatrol, MJ Felipe.
12: VIP VIP soundcheck pa lang. Mataas na ang energy ng Blooms na humataw sa hits ng B. Lahat, Gina G na makita ang walo. At paglabas nila on stage, hiyawan agad ang sumalubong. Pagdating ng main show, bigay na bigay ang walo para sa sold-out crowd ng Ronert Park. Mula sa unang kilig hanggang sa katabi. Pati na ang bagong bangers na Step Back at Sugar Rush at ang kanilang iconic na Coachella set. Sinulit ng Beanie ang halos 2 oras nilang concert. Pero ang dagdag na highlight ng gabi ay nang manood ng concert sina Josh, Justin at Stell ng SB19. Backstage, nagkita ang 2 powerhouse groups para sa pangmalakasang collab ng kanilang mga hits na Lawless at Step Back.
13: Hindi naman bago sa amin to. Talagang behind the scenes naman, friends naman lahat ng P-pop. And amazing lang na talagang dito makikita, alam mo yon, very international na talaga ang P-pop. Makikita mo na talaga siya kahit saan, walang makakapigil. Minsan kasi yung mga nangyayari online, it's too much. And in reality, we're just chill. Like, eto. Nakikita niyo yung background, we're just chilling here guys. So we're happy lang. So yes. Chill din kayo dyan.
12: Gusto na rin tuldukan ng P-pop royalties ang mga negatibong lumalabas sa social media.
14: Cancel lang po na finally nagsama kasi dami-dami po kasing alam naman natin hindi natin mapipigilan yung mga lumalabas sa articles or mga kung ano mga negative. Pero yung ganitong klaseng bagay, it's something na masaya po siyang gawin kasi finally nakikita po ng tao na wala naman po talagang dapat.
13: Walang war.
14: Oo, walang problema or anything. Wala naman talagang... Hindi na dapat siya pag-usapan na palakihin pa kasi...
13: We genuinely support each other, yes, talaga. Yung...
12: Eh, sa kabila ng maingay na diskusyon online, no? Sa social media, kita naman natin magkasama ngayon ang Beanie at SB19, two of the biggest P-pop groups in the Philippines. At masaya sila na pareho silang making name globally, hindi lang para sa kanilang mga grupo, kundi para sa Pilipinas. Ang pagkikita at pagsasama ng Beanie at SB19 ngayong araw ay patikim sa kanilang makasaysayang debut sa Summer Sonic Music Festival next week. Samantala, next stop ng Beanie Signals World Tour, Las Vegas, Nevada. MJ Felipe, ABS-CBN News, Ronert Park, California.
0: Sunod, Pinay tennis star Alex Ayala panalo sa kanyang laban kontra kay Katie McNally sa kabila ng tinamong ankle injury sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol sa DZMM.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 6:30.
2: Binaha ang ilang lugar sa Malabon City mag-aalas 6 ngayong gabi dahil pa rin ito sa patuloy na nararanasang pag-ulan. Umabot ng gutter deep ang baha sa barangay Hulong Duhat. Ayon sa PAGASA, habagat pa rin ang nagdadala ng pag-ulan sa Metro Manila.
3: Muling pinatunayan ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang galing sa tennis court nang talunin si Katie McNally ng USA. Ito ay kahit may iniinda siyang sakit sa paa matapos matapilok sa game. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
4: Mabenta ang adobo ball
0: sa venue ng Canadian Open sa Toronto mula nang isama sa menu sa food court ng tournament, big hit ang Filipino favorite sa mga manonood ng WTA 1000 tournament. Ang kusina ng concessionaire busy dahil sunod-sunod ang mga order.
4: Let's go, Alex.
5: Adobo?
4: Very neat.
5: Yummy, yummy. Delicious. Filipino food.
0: Alright. Masaya ang mga Pinoy habang kumain at nagtipon bago ang third round match ng world number 20 Alex Ayala kalaban si Katie McNally ng Amerika na may ranking na 70 sa WTA. Bago pa man ang match, dala ng mga Pinoy ang energy para sa cheer. Bit-bit din ng mga nanood ang iba-ibang klaseng poster maging bandila ng Pilipinas. Sa center court, nagkaroon ng chance ang mga Pinoy na panoorin ang practice ni Alex bago pang match. Labasan ng cellphone ang lahat para makakuha ng video at picture ng practice. Seryoso si Alex, locked in para sa laban kay McNally, na inupset ang Wimbledon 2026 champion Linda Noskova sa first round. Halos alas 9 na ng gabi nagsimula ang match ni Ayala at McNally. Excited ang mga Pinoy na pumuno ng Sobe Stadium. Sa unang set, lamang si McNally ng isang break 3-1 pero humabol si Ayala limang sulod na game. Kuha niya ang first set 6-3. Sigawan ng mga Pinoy sa bawat puntos na mapanalunan ni Ayala. Second set, dikit ang game. Nilakasan ni na Alex at Katie ang palo. Mabilis at may slice pa. Sa isang game, medyo natapilok si Ayala at humingi ng medical timeout. Tinape ang kanyang ankle pero tuloy ang match. Lamang si Ayala 5-4 at nag-serve para sa match. Pero na-save ni McNally. Kuha niya ang set 7-5. Sa third set, mas lumakas pa ang palo ni na Katie at Alex. Palakpakan at sigawa ng mga Pilipino. Tapang at puso ang pinakita ni Ayala. Panalo siya 6-3, 5-7, 6-4. Pasok siya sa round of 16. Ang mga Pilipino nagsaya at nagpasalamat kay Alex para sa kahangahangang tagumpay.
6: Galing! Nakaka-nervyos!
4: Oo nga, no?
0: Ayon kay Alex, ito ang isa sa pinakamahirap na laban niya.
7: It was a really tough match today for many reasons. One being also that Katie is such a big fighter and I think she's got definitely some good weapons and yeah, was a tight one. 2 weeks, I guess, have been very challenging and each match that I've played has presented its unique set of challenges. Yeah, today obviously was really close and I think, you know, like I'm really, of course I'm feeling the effects of, you know, just everything, and I think I'm really doing my best, like I said on court, to you know, to stay professional and stick to what I know.
0: Pagod siya pero tuloy ang laban.
7: Yeah, I needed to push a lot. I am as tired as one can be at this stage, you can imagine, a lot of matches, but you know, that's the job. I'm ready. I'm excited for another match. I'm gonna do my best to recover.
0: Kinuwento ni Ayala kung bakit tumawag siya ng trainer sa bandang second set.
7: I needed to push a lot. I am as tired as one can be at this stage, you can imagine, a lot of matches, but you know, that's the job. I'm ready. I'm excited for another match. I'm gonna do my best to recover and you know, start again from zero.
0: Sunod na kalaban ni Ayala sa round of 16 ang number 13 seed si Belinda Bencic ng Switzerland. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
2: Siyempre, congratulations sa latest win ng ating queen, Alex.
3: Oo, ilang panlaban. At siyempre, naka-manonood tayo dyan.
2: Nakakakilig, ano? Nasa mapa na tayo ng tennis world talaga naman.
3: Uy, mga kapamilya, ingat po ha. Maraming ano, marami tayong naririnig sa cellphone natin. Mm-hmm. Huwag nating basta ano ha, isa-swipe or ano, basahin natin dahil importante yung mga rainfall warning na yun.
2: Yes, oo. At yun nga, tuloy-tuloy pa rin po yung habagat. Stay safe and dry, mga kapamilya. At kung kailangan lumikas, likas po tayo.
3: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayarin.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level Talk.

0: Music Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
0: Kung bigot ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
4: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: by Mix DJs.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Goodbye! Goodbye!
4: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

0: by Mix DJs.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Goodbye.
4: Goodbye.
5: Kung driver ka, ka-vibes ka.
6: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni, mauna ni.
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit, o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR, Cebu, mga ka-vibes, maayong gabi iog, mauna ni! Adlaw ka Sabado, mga ka-vibes, alas 9.32 na itong oras. And kinilasan ninyo ubus ng alagad, my name is DJ Kim Yat. Welcome ladies and gentlemen sa programang FMR Bedtime Stories on this beautiful Saturday evening. Atong pitsa karong adlawa, mga ka-vibes, murag sayaw ni Bayani Agbayani, otso-otso. Tayo ay mag-otso-otso. Atong oras karon, mga ka-vibes. Cold weather, no? Medyo hangin-hangin, nga bugnaw kayo, hinaot ka dili mag-ulan. Kaya pag hinaot na, ako, mga ka-vibes, no, gainasan pang na ako sa eskwilahan, gusto kayong haguro sa hangin, mga ka-vibes. Magkurog man sa taanis, katugnaw, oy. Tugnaw na gani ang atang gibati niya para nato. Tugnaw pang panahon. O, tugnaw. O, tugnaw. Ito mga ka-vibes. 9.33 na itong oras, alas 9.33. And lain na sad, nga gabi kundi mag-uban ta all the way till 12 midnight. We are now live sa different social media platforms nato, mga ka-vibes. Live ta karong adlawa, karong gabi una, no, sa Blue App. Sa Blue App nato, mga ka-vibes, you can watch me live sa atong official Facebook page sa 93.1 FMR Cebu. I-search na now na dayon. I-search the left. 93.1 FMR Cebu, naka-live ta diha, mga ka-vibes. Onya live sa ta, mga ka-vibes, sa ato ang YouTube channel sa 93.1 FMR Cebu, live sa ta diha. Onya syempre naka-live pud ko sa akong TikTok, no. If you guys wanna watch me unfiltered, diri sa akong TikTok, ha. Oo, i-search lang ang FMR Kimiat. Okay? Kamusta ang inyong Sabado? Ako medyo kuan, mga ka-vibes, no, naka-inyo kong taasa na isa kong adlaw sa Sabado, ay. Mula ka kong alas 8 sa balay, mauli kong alas 12 sa kadlawon. Loy, grabe ka taas sa adlaw ba, no? But sige lang, laban lang gihapon. I had two classes today, no? Sa USJR. Political law review and labor law review, no? Priting taas sa mga ka-vibes. Kanabitong maglingkod ka nga, bisan pag naa kay lubot, feeling nimo masapyot kag nilingkod. May feeling na ako, mga ka-vibes, no? But sige lang, laban lang gihapon. Kamo, unsa may gibuhat karong Sabado? Unsa may inyong gikabisihan? Hinaot nga kanang inyong napahimuslan pag ayo inyong weekend. Hinaot nga nakapanglaba na ang tanan. Hinaot nga nakapanglimpyo na sa panimalay. Hinaot nga kuan nabuhat na ang kinahanglang buhaton. Ang uban wa gyud DJ Kimet nga sige ra jug ligid-ligid og silpon-silpon tibok adlaw. Sige ligid-ligid, sige silpon-silpon unya inig human moingon og kapoy. Kalaming chinilaso. Inako. Sige lang, no. Matod pa diri gabantay in town og bata gikan ni Tabar Nolicheno. Kamo. Shoutout ni Madam Yadni Osnola, may gabi inimo diha, Ma'am Yadni. Okay lang, kinabay lumalaban gihapon DJ. Ako DJ, ga-review ko para sa exam namo this Monday. Abay sana all, may baka naka-review. Ako na ako'y exam karong Wednesday di akong exam. Ay, Monday na ako. Awala day, Wednesday pa day. Manakog hugas og laba sa towel karong gabi DJ. Towel ra po di ang gilabahan, no? Month end report, medyo kana na, no? Medyo busy na, no? Basta mga month end report, month end audit, main ana, no? Si G naman, nag-celebrate ko na sa birthday ni Paul Dano. Ayan. Ang uban ko na, nag-ismiringhoy. Abay sana all! No? Pero kay Bauba mo, na ako'y gina-follow nga kanang abogado ba? Na ako'y gina-follow nga abogado sa iyang Facebook account. I forgot si pangalan to niyang abogado. Basta ang iyang content is about the Cebuano language, no? Bigka magunang utana sad na ako, unsa niyo'y meaning sa ismiringhoy, ha? Pero I think, no, I will agree sa iyang giingon that based on history, syempre naman ay mga root word, no? Panalitan, ang sinugba, gikan na sa combination sa words sa sinunog sa baga mo ng sinugba. Diba? Oh. Panalang kinilaw, gikan na sa shortcut sa kinihilaw, maunang kinilaw. Munang Cebuano language, no? And I think ang kanang ismiringhoy, I will agree sa iyang giingon nga ang kanang kanong ismiringhoy, gikan na sa word nga minghoy. So kung yung sina ismiringhoy murag na minghoy balik na bankrupt na pilde sa man kanang nahurot ang kuan, nahurot ang gibayin, wajud kapaldo.
But maybe because of the evolution of the Cebuano language, karon ang Ismiringhoy, but pasabutan ng Ismiringhoy karon nag-ana-ana na. Ang Ismiringhoy karon na ginabasay. Unsa may gigamas ninyo diha, lubi? Shout out to the gambler Abby and to everyone nga nasa atong face TikTok live maayong maayong gabi. And syempre dai sa mga ka-vibes naton, if you guys wanna text me, oh, ganahan mo text na ako. Pwede sad mong text na ako, no? Hi ni Jerome. Nag-what be ako? Sugdi na kay naminaw na ko, oh, si Jerome, atong ka-vibes nga TNVS driver. Salamat kayo. Pwede mong text na ako ha, 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Shoutout sa PNP Major Denopol Grapa. Yan, gika ni Kaprobinsyano, CRF150. Hi ni Loy, og ni ABCDFG, shout out to you. Ni Cross Warren ng Kantauan, City of Naga. Maing-maing gabi. So yun, no, I think muna akong explanation or muna akong gipanglantawan anang word nga Ismiringhoy, no? Pwede mo rin kasong kanta, Cinnamon Girl. Wala may anang Cinnamon Girl. Cinnamon ko naman, ayaw kuminis. Hello DJ, back na said here. Been a while, gika ni Yang Yang. Hello ko sa akong mama Regina DJ, Regina Dano. Hi ni Tintin, and mga taga Bohol, mga taga Gindul man Bohol, may gabi eh. Shout out ni DJ Harvey. Ayan, and to everyone mga ka-vibes nga naa sa atong TikTok and naa sa atong Facebook, naa sa atong YouTube. Asa sa makanaminaw karon, maayong gabi ini mo. O ikaw, ikaw nga sigig ngisi, bisagway ka istorya. Shout out ko karon sa mga kuana, sa kanang mga taxi drivers ha, nga kanang kuan. Sa itong mga taxi drivers nga kanang naka-boundary na, o pwede na kang muuli, ganun di pa man ka muuli. Ha? O ayaw na i-cash in imong kita di ha? Ha? Sus, ginoo ko, masig mapakyas na, di nyo kakapaldo. Ayaw na, ha? Hi ni Tintin, shoutout ko na si Iang Bana, mga nagaliloan, request ko kung siya man. So pa ni, shoutout ko ni Jules Silagan, yung nag-ML karon. And shoutout, gikan sa Visayas, Kapuokan, Leyte, akong kauban, Agumayan, karon diri, yan, shoutout. Oh, DJ Advance sa Bifesta sa Cordoba. Ako DJ Kima, di nyo kakapaldo. Pag-sure diha, Jerome, oy! Ayaw na ay isus og naka boundary na gani ka uli na. Not unless na kay laing sugaton ha. Da sa mga taxi driver sa to amping sa pagbiyahe ha. O nya sa mga nagdrive karon sa mga kuan ha kining mga modern jeepney ayan o ayaw pakusog padagan kay tawo daghan na pasahero sa overloading ra ba makasabot man sa dud tanong ha. Ganong usay mag overloading kay kini laging ang uban ganahan jud nga makasakay basta lang makaabot sa destinasyon. Na maluoy sad ang driver, pasakyo na lang para lang yun makauli, no? So syempre if overloading mo, daghang nagbarog, ay lang pag-usog og dagan kuya ha. Hinahini lang aginod-aginod lang ba? Oh, may na lang ni akong katapad nga gwapa, dugay na ko siyang makauban sulod sa jeep. Shoutout Mamacita, JR, ug sa tanang tagamagsaysay Davsur. O yan, sige. 9:40 na atong oras. Before I read the story, mga ka-vibes, what a week that was, no? Kaniadtong adlong Thursday, labi na sa mga wala nakahibaw, no? Kaniadtong adlong Sabado, my special guest sa akong morning show sa Kalandrakas, 9 a.m. to 11 a.m. akong special guest ni atong adlong Huwebes was, you know, it is really very nostalgic. Daghang mga ni-chat na ako dire, nostalgic ka ining bedtime stories DJ Kimetos, kunitan aw pa mo og naminaw mo sa among programa pag Thursday, labaw pa sa nostalgic. Because last Thursday my guest here sa akong programa was the one and only Isyot Butatoy, DJ Ace. Grabe no, we talked about a lot of things, mga memories na mo kaniadto sa MOR. And it's always good to look back, but it's also nice to look forward, no? So, syempre, no? Hosenyan Guta, forward, radiant children, forward, joyful you. So, mauna, no? I would like to say thank you once again to DJ Ace. I know, diriyot, kung nag-tanaw magani ka ani, no? Busy man yun ka, kaya ba ko DJ Ace, busy yun kayo ka. Pero salamat kayo nga, imong hatagigayon nga, makaari ka diri sa station, o makagyas ka sa akong programa, no? Namoy live sa Blue App na ah. I-search lang lagi ang kanang nakabutang bito sa ibabaw 93.1 FMR Cebu. I-search lang na sa Blue App. Nami live dito karon. Siya rin ni Ninyo Batuon. Maayong gabi inin mo diha Ninyo Batuon. O, di na ito maglangay-langay pa. Kinainang paabot. Dagan kayo.
Dagan kayo mga ka-vibes sa itong nagpaabot mga ka-vibes alang sa itong storya karong gabi una. For tonight, we'll be reading two stories alang sa itong FMR Bedtime Stories. Dagan si pangutan na DJ Kim Yat, mag-SPG pa baka? Wala na tay SPG, nagbagong buhay na po ako. Ayaw dyan mo pangitag SPG din mga ka-vibes. Kaya nagbagong buhay na ko, ayaw ko na yan. Ha? Si Doris Star na DJ, kaya katulogon ako. At tulog na diyan si gusto mo pikpikon tika. Ito ay. Sige, and to everyone watching right now, namo sa blue app, sa black app, akong request ang jud ninyo mga ka-vibes is no first stay with me as we read our story. And then sa mga nasa blue app or black app, please share, no? Like and share, like, follow and share. Wala naman sigurong masama sa ginagawa ko. Di man sad good ni scandal ni atong i-share, no? Di man sad ni fake news. So palayo ko ga repost or share sa labi na sa mga nasa black app, please. Power tap lang ta sa heart and then kuan repost. Okay? Linet Dugaya DJ oy. O ba, nagdali ka? Asa dai ka padulong? Eto na nga oh, magsugunot na mga ka-vibes. Kaya daghan jong nagpaabot ani, ako nang i-charge akong cellphone kay bisig malobat. Okay. Sandali lang, sandali, sandali. Okay, ato sa plastaron. Okay, so, without any further ado, let us start mga ka-vibes. Two stories for tonight. Adlaw nga Sabado, ani ana atong una nga FMR Bedtime Story.

Nakita na ko siya sa among classroom. Nangulam siya ballpen ako. Ano siya? Miga, hulam ko ballpen miga be. And since daghan man sa kog ballpen, eh, anak ko nga, sige. Pagkahuman, iyang gitanaw ang name sa ballpen case. Kaysa una mag-o DJ Kimyat, since daghan kog ballpen, pirmi kong makuhaan o makawatan o ballpen mo nang gipapilitan akong pangalan ako. Ingon siya, Ella? Ko, unsa man? Ingon siya, naray mong ballpen oh. Nice name. Thanks, Ella. Okay ba, DJ Kimyat? Ganong ma-remember dyan ako pirmi iyang tingog. Pagkahuman ato, mura bitawg destiny found its way na pirmi na lang dyan ming magkita. Sa hallway, sa kantin, sa library, inigabot na ko skwelahan sa gate, ano dahin ni oy? And one day nakabantay ko nga pirmi pod siyang naas akong tupad. Diyan apod ko niya nga, ano sige magkagsunod na ako? Katawa siya. Ingon dayon siya, assuming sa kada, wata kay gisundan oy, pareha sa tagpadulungan. Ingon ko, we, butbuto na ni mo, parehag padulungan kada adlaw, everyday yun. Ingon dayon siya, well, basic destiny. Katawaan ako ni DJ Kimyat. Sus, ako siyang ihapak. Mauto. Mao na tingali to ang sinugdanan. Uy, ka-high school po dani. Ay, college na dahil sila, no? Padayon ta. Mao na tingali to ang sinugdanan. Dili bongga, dili sosyal. Walay mga romantic background music, walay flower-flower. Usa ra ka ordinaryong lalaki nga sigig pangita og excuse nga makaistorya ko. Usa ka ordinaryong babae, DJ Kimyat. Pero ako nakahibaw that Nico will be the biggest part of my life. Og ang pinaka daw hinungdan nga nung it's hard for me to let go. Sa una, DJ Kimyat, simple ra ang among conversation. Ikaw na ka? Asa ka? Naka-assignment? Pakopyaha ko, bi? Na naka-school? Yan na ra. Chat-chat na mo. Text-text. Pero eventually, DJ Kimyat naabot sa punto nga bisag wala importanteng topic, kinahanglan gihapon namong mag-storya. Manawag siya na ako. Muha na siya. Hello? Nung siya mong gibuhat? Muha na rapog kog. Ako, naghigdar ako. Ano siya? Pwede ko mag-istorya? Ingon ko, ngano man, unsay tuyo ni mo? Ano dahin siya, wala lang. Ganahan ako makadungog sa imong tingog. Huwag kaigat po na niyo ay. Ikatawan ako siya, DJ Kimyat. Ingon ko, sus, ka-uwi ba ni mo ay? Ano siya, uwi ko pero imulaging gitubag. Huwag mauna. DJ Kimyat, ambot nga no, nga basta mo gawas na gani iyang pangalan sa screen, mura kog mabuang nga dapat matubag yun dayon ako. No? Usa pa lang karing. Answer na dayon. Dili pwedeng maabtag ikaduha karing. Inigsiga sa phone nga pangalan niya ang nigawas sa notif, reply yun dayon ko. Og dito na ako na-realize ni Jake Kimyat that I am slowly falling in love with Nico. Dili kalit ha? Hinay-hinay. Kanabitang murag taligsik, DJ Kimyat, hangtod sa nikusog na ang pagbundak sa ulan nga wala ni mo na matikdan nga nahumod na di ay ka. One night, samtang naglakaw mi pauli gikan sa school, nihunong siya. Ingon siya, Ella, ingon ko, oh, unsa man? Pwede ko mangutana? Ingon ko, unsa man? Ingon siya, kung naay lalaki nga ganahan ni mo, unsa yung buhato ni mo? Nikatawa ko ni DJ Kimyat. Ingon ko, depende. Ingon siya, depende. Depende sa unsa. Ingon ko, depende kung ganahan pod ko niya. Lo, ikaigat. Ana pod si Nico. Unya, o ganahan ka niya. Ana ko, aw, depende. Depende gihapon. Ingon siya, depende kung unsa kadagan ba ni mo depende, oy. Ingon ko, depende kung sincere siya. Ungitanaw siya na ako, DJ Kimyat. Makita na ako sa iyang mga mata ang iyang pagkaseryoso. Huwag niingon siya. Ella, tutukik.

0: sincere ko. And that was the first time, DJ Kimiat, yung mura kong na-speechless. Wa ko nakahibaw kung unsa ang akong itubag. Nahilom ko, DJ Kimiat. Siya pod, nahilom pod siya. Hangtod sa iyang gigunita ng akong mga kamot, DJ Kimiat. Okay, gibuhat. Wana ko gibawi akong kamot. Nag-holding hands me, samtang naglakaw. Ug dito na nagsugod ang among love story. Kulo, eh, ka-easy girl, holding hands, uyab na dayon? Lubayan? Eh, sige, love story nyo to, di ba? Madayon ta. DJ Kimiat, sa usa ka simple nga paglakaw paingon pauli sa among panimalay, didto na umol ang gugma namong tinud-anay. Walay mga mahalon nga dates. Kung na ikwarta DJ Kimiat, syempre na ay milk tea, french fries nga baratohon. Kung kamayra jud ang budget, aw balik ba yung tinga tempura o di ba quick-quick goods na. Usahay maglakaw rami. Actually, ganahan jud ming maglakaw kay ganahan ming mag-holding hands ug feeling namo nga mas taas ang oras kung maglakaw raming duha. Usahay maglingkod mi sa may waiting shed o magstorya anay hangtod sa magabii. Naami favorite nga lugar, DJ Kimiat. Diha sa may Ayala. Naay lugar bitaw diha, DJ Kimiat, nga mura grass poros kanang dapit sa jagginganan. Naay lugar diha nga medyo gamay ra ang tawo. Diha mi pirmi mag-date. Maglingkod mi. Muhigda sa Bermuda. Og dito na mustorya ng among mga pangandoy sa kinabuhi, DJ Kimiat. Ana siya nako, Ella, someday, I wanna be successful. Ingon ko, successful? In what sense ka successful? Milyonaryo? Negosyante? Ana dayon siya? Wala man, wala mo ko nangandoy nga madato ko. Basta stable lang, okay na ko ana. Unya ikaw, pangutana niya na ako. Ingon ko, ako? Ingon siya, oo. Oh, unsa man imong gusto? Ingon ko, well, ako, basta happy ko, okay na ko ana. Ni katawa siya, DJ Kimiat. Ingon siya, maura, basta happy lang ka, buwan na kailaing pangandoy. Ingon din ko, oo. Ang importante, malipayon ko. Niatubang siya na ako, DJ Kimiat, ugikupta ng akong mga suwang. Mga suwang? Naghanan niya ang suwang. sorry. Ugikupta na akong suwang. Anong mga suwang? Kadaghan ba ni mong suwang? sorry, romantic na sana eh. Sinira ko pa, sorry. Niatubang siya na ako, DJ Kimiat, ugikupta niya ang akong suwang. Ingon siya nako, Ella, if that's what you want, then I'll make sure to make you happy. I will make you the happiest girl in the world. And then he kissed me. At 19, DJ Kimiat, those words sounded like a promise of forever. DJ Kimiat, after almost 2 years or 2 years nga relasyon na mo, okay kaayo ang tanan. It felt like we can go against anything or anyone in the world na walay makababag sa among panagigugmaay ni Nico. I know we were both young and we were both so in love. Ang uban may ingon nga papilavra ni bata pa daw ming duha. But at that time, DJ Kimiat, we were willing to prove our love for each other to everyone. For almost 2 years, DJ Kimiat, di rin nagsugod ang among problema. Sa dihang ni-graduate na siya, nagwa naman siya graduate na ako, DJ Kimiat. Nanerbaho na siya, pero eventually nawala iyang trabaho. Na siya'y family problems. Ako po graduating, na pressured ko sa school. Nagsugod ang among away sa mga gagmayng butang. Sama sa, nganong wakan itubag? nganong ang nganong wa kanito bag. Tapos mo reply og busy ko. Ingon ana DJ Kimiat ang sugod. Ingon ko, pwede man ka mo ingon nga busy ka, makasabot man ko. Tubag po siya, ayaw ko pangaway Ella, kahikapoy ko Ella, please kung mahimo, ayaw ko ayaw ko awaya. Ingon ko, ako po, gikapoy man sad ko. Ingon dayon, saan sa may gusto nimo? Ingon ko, gusto ko nga magstorya tang duha. Ingon dayon siya, Ella, dili ta ng problema, masulbad pinaagi sa pagstorya. Ikapoy ko. Sikag storya diya, sikag pangaway. DJ Kimiat, for the first time, iha kong gisingkahan. Nahilom ko DJ Kimiat kay kanit kanisa ka iyang tingog. Kalit nga nitulo akong luha. Nahilom ko. Then eventually, nangayo siyang sorry. Gihag na ko siya. Pag naghuna-una ako, okay rani o eh. Gaming away rani, mahuman rani. Kaya naghag na mi, okay na mi. Pero wala di ay DJ Kimiat. Kaya ang problema, wa na mo sulbara. Ang problema ang di masulbad, magkadugay, magkadako, magkasakit, magkalisod. And one night niingon siya, Ella, ikapoy naman ko. Itanaw ko niya, ingon ko, kapoy sa unsa. Ingon siya, ikapoy na ko sa tanan. Ingon ko, nako, hasta ako, ikapoy na ka nako. Wala siya mitubag DJ Kimiat. And it was the silence that scared me the most. And I said, Nico, please. Iningon siya, Ella, ambot o kaya pa ba ni Nako? I don't know if I can still do this. And I asked, unsa may nabuhat na ako, Nico? Iningon siya, wala man. And I, why? That's my question, DJ Kimiat. Nga naman. Ingon siya, because na atay problema nga feeling nako dili na maayo. DJ Kimiat, kalit nga midagayday ang akong mga luha. Ingon ko, pwede pa nato ning ayoho, Nico. And he shook his head. And he said, maybe, no? Maybe, maybe Ella, maybe love isn't enough. DJ Kimiat, four words. Maybe love isn't enough. Four words that up until right now is still ringing in my head. Love is not enough daw, DJ Kimiat. That night, DJ Kimiat, mulakaw na unta siya. Wana ko siya palakwa. Mugawas na unta siya. Gikupta na ko yung t-shirt. Gibiran ako siya, DJ Kimiat, nga murag bata nga biyaan. Ingon ko, Nico, ayaw, please. Ingon siya, Ella, ingon ko, please, Nico. And he said, Ella, I'm sorry. And I begged in front of him, DJ Kimiat. Ang ikupta ng iyang kamot, ingon ko, Nico, please. Ayaw ko, bihay. Don't leave me. Pero iyang gibuhian akong kamot. Iya kong giwakli, DJ Kimiat. And he said, I hope that someday you will understand. And I said that I hope that someday you will regret this. Ambot nga nung nasulti to na ako, DJ Kimiat. Maybe because nasuko ko, or maybe tungod kay nasakitan ko pag-ayo, or maybe because I wanted him to feel even a small part of what I was feeling, ang grabe nga kasakit og pagmaoy. Pero hingpit siyang nibiya na ako, DJ Kimiat. Gibiyaan ko niya, and I watched him disappear. That was the last time I saw him for a very, very, very long time. pipila ka bulan, DJ Kimiat. Paabot ko nga pasig mo balik siya. Maybe mo message siya nako. Na maybe ma-realize niya nga sa'yo pang iyang desisyon. Kada notification nga mapapap sa akong cellphone, magtuo ko nga siya kada ano number bisag maningilay utang abinakog siya tubagon jud nako. Kada motor nga mulabay sa balay abinakog siya. Muli-li jud ko, mugawas jud ko. Pero wa gyud. Until one day I saw in a picture on Facebook, Nico smiling with another girl, happy, ug nag-holding hand sila. Nakainyo kong shot, DJ Kimet, eh, mura magwa-way na hitabong storya na mo, mura magwa-gyod ko na-exist sa iyang life. It's as if he never cared about me. I cried so hard that night. Pirtin akong bakho, ug pirtin akong hilak, dili tungod kay naa siya'y lain. Nihila ko, dili tungod kay naa siya'y lain, but nihila ko tungod kay he was able to move on while here I am, still standing where he left me. I-block na ko siya, DJ Kimiat, sa akong kabiter. Gidilit na ko tanang picture na mo, kanang mga letter niya, convo na mo, gidilit, gisunog na ko tanan. And I told myself, DJ Kimiat, enough is enough. And slowly, slowly, I tried to move on. Nilabay ang mga katuigan hangtod sa ni-graduate na pod ko sa college. Nahita kong trabaho. Nanak ko yung mga bagong friends. Nanak ko yung bagong life. And eventually, nanak ko yung bagong uyab. Si Mark. He was good to me. Buutan man si Mark. Patient si Mark. Tahimik lang si Mark. Si Mark, tahimik lang. Sorry po. Buutan si Mark. Kind si Mark. Patient and very consistent. Everything that Nico wasn't able to be. Ang tanang negative ni Nico na adyunta na ni Mark, positive yun si Mark, green flag na green flag. And for a while I thought, this is it, finally, naa na ang lalaki nga para sa ako ah. I am finally okay and I finally found the man who will appreciate me and love me for who I am. Pero na ako'y sikreto nga wag isulti sa iyaha, DJ Kimiat, that I am cheating with him. I am cheating with him in my dreams. Because every night, I still dream about Nico. I still dream about the days nga magtambay-tambay mi diha sa Ayala, mag-holding hands me. I still dream about the days nga kanta-kantahan ko niya. Usahay sa akong damgo, masimhutan gihapon ako iyang perfume. And every time I wake up, I feel guilty, DJ Kimiat. Kay na ako'y uyab. Pero sa akong huna-huna, sa akong kasing-kasing, sa akong damgo, si Nico gihapon. Beside me is a man who loves me. But my dreams are still for someone in the past. Mo siguro, DJ Kimiat, nga mura ko gidaman-daman kay naitawo nga wala na sa akong kinabuhi pero is still existing in my consciousness. Believe it or not, DJ Kimiat, tila nakatuig ang nilabay. Naagi hapon siya sa akong huna-huna. And after 7 years, DJ Kimiat, kalit kong nakadawat og mensahe. It was a message from an unknown number. Hi Ella, it's Nico. Unang kita pa lang nako sa message ni DJ Kimiat, gi-close dayon nako. And I was contemplating, basahon ba nako o dili? Dugay kong nitanaw sa screen. Should I open this or not? Naglibog ko sa akong gibati. Excited ba ko? Nahadlok ko? Nasuko? Nostalgic? I'm not sure. Maybe nagsagul-sagul akong gibati. Gi-open ako, DJ Kimiat, ang message. May gani, walay laing unod. Hi Ella, it's Nico ra. Wako ni-reply, DJ Kimiat. And after an hour, another message from him. I don't know if you're still using this number. I just wanted to say hi. And then it started. Ambot, unsay nakauna ko nga ni-reply ko DJ Kimiat, anak ko. Hi. Reply siya. Kamusta na ka? Ingon ko, okay ra, ikaw? Ingon siya, okay ra pod. And then, for 15 minutes, wa siya ni-reply na ko. And I don't know DJ Kimiat, ganun nag-anticipate ko sa iyang reply. Murabit itong nibalik ang feeling sa una nga mag-anticipate kong mo-reply siya nga dapat makareply ko dayon. Pero sa dihang wa siya ni-reply, mura kong nabalaka. Ako pang gitsya kung nasend ba akong message niya. Kung nasend man tuod o gani gi-read niya. And then eventually ni-chat siya nako. Ingon siya, Ella, I'm sorry. When I heard or when I saw those words, DJ Kimiat, naginhawa kong laom. 7 years, DJ. 7 years kong nagpaabot for those two words. I'm sorry. And then it finally came. And then I realized, while I was waiting for him to ask for an apology, I realized that I never needed his apology to move on. So I replied, it's okay. And then nanguta na siya DJ Kimiat. Punita magkita. Paktay ka na diyan. No ana. Punita magkita. And of course, the obvious answer should be no. But I said, yes. Pastilan dolor. I said yes, DJ Kimiat. So yes, nagkita me sa isa ka coffee shop. And when I saw Nico, pag-abot niya, hapit ko wa na kailan niya. Older, more mature, different. But in his eyes, he's the same Nico. Ang iyang smile, the same gihapon. And suddenly, ang pipila ka tuig nga iya kong gibiyaan o iya kong gipasakitan, kalit nga nawala, DJ Kimiat. He said, hi Ella, and I said, hi. Naglingkod rami, DJ Kimiat, sa coffee shop. Tinutukay raming duha. Nang tinutukay rin yun, siguro mga 15 minutes, DJ Kimiat. Mututok siya nako, mututok ko niya, niya mukatawa ming duha, murmig mga buang. And then eventually, niingon siya, Ella, you're still the same. And I smiled. Ingon din ko, ikaw, you're not the same anymore. Ingon siya, I know. And then he told me everything, DJ Kimiat. He told me about his struggles, yung problema sa pamilya, ang iyang mga failures, ang iyang mga pagmahay, pagbasol. And then he said, Ella, I was scared. Ingon ko, scared? Scared of what? Nahadlo ko nga pakyason tika. I'm scared of failing you. So nitanaw ko niya, ingon ko nga, you're scared of failing me? So imuha kong gibiyaan? Ug nitando siya DJ Kimiat. Ingon siya, o ingon ko, sorry. Niingon siya, abi na ako, ug biyaan tika, you will find someone better. Not like me. Nilaugh ko DJ Kimiat, bitterly. Ingon ko niya, Nico, mone mo na-realize, all along, Nico, you were the only one I wanted. No matter how devastated you are,
1: how much of a failure you are. You're the one I want. You are the one I loved. Ikaw ra akong gusto, Nico. Wa nay lain pa. And he looked down, DJ Kimian. Ingon siya, oo, kahibaw ko. Ingon, kahibaw man daay ka. Kanusa ka na kahibaw? Gitutukan ko niya. Ingon siya, nakahibaw ko the day after I left. And nahilom ko, ingon ko, kahibaw man daay ka nga love, di ka nga nung wamang kanibalik. And he smiled and said, because I thought you deserve someone better. Better than me. And nasakitan ko ni Jacob yet. Those words hurt a lot. Because they also gave me the answer I've been searching for. Matod pa niya, wala siya nibiya tungod kay di ko niya love. He left because he didn't know how to stay. Sawa pa siya nilakaw DJ Kim yan. Nungutan na siya nako. Happy ba ka? Happy ra ka karon, Ella? And I said, yes, I'm happy. Ingon siya, good. Ingon ko, ikaw? Happy ra ka? And he looked at me, DJ Kim yan. Ingon siya, I'm trying to be happy. And then he asked me, DJ Kim yet. Ella, kung muhang yun kunin mo nga magbalik ta, makigbalik ba ka nako? Patay! For the first time, DJ Kim yet, I didn't know what to say. Na speechless ko, DJ Kim yet. Mura kong naamang. Because I know deep inside me, the old version of Ella would have immediately said yes. No second thoughts. Ang karaan nga Ella, oo dayon sa may pagduha-duha. But the woman that I have now become, she knew better. Mas bright na ko. Di na ko marupok. And I said, no. Nitando siya. Walay kalagot. No disappointment. Just pure acceptance. And he said, I understand, Ella. And I smiled. He said, thank you. Or sorry, I said, thank you. Ingon siya, for what? Ingon ko, thank you for finally letting me go. Naglibog siya, DJ Kim yet. Ingon ko, Nico, for years, abi na kong ikaw ang tao nga di na ko kayang mabuhi kung mawa ka. I thought you were the person I couldn't live without. Pero dili. You were just the person. You're just the person who taught me to live without you. Kaya man day na ko. Pito ka tuig. Abi na kung di na ko kayang wa ka. Thank you for making me strong. And he smiled. And we waved each other goodbye for the second time. But this time, DJ Kim yet, I didn't cry. Wa ko nihilak. That night, DJ Kim yet, pag abot na ko sa balay, I turned off the lights. I lay down. Then randomly, niadto ko sa akong cellphone, Spotify. Pag open ako, matik nga multo ang nakaplay. Hapit na ko maskip, pero ba na ko giskip. Naminaw ko, and then suddenly I understood. After all these years, I thought Nico was haunting me. But he wasn't. It was me who kept on haunting myself. Wala'y nagparamdam si Nico, DJ Kimiat. It was me who kept on going back to the girl that I was. The girl that Nico left behind. The girl that kept on waiting for him. The girl who kept on asking, kulang pa ba dai ko? Kano sa amin siya mabalik? Unsay mahitabo kung makibalik siya? Ang babae nga di ka dawat nga human na among relasyon. I realized, DJ Kimya, dili si Nico ang multo. But my past, the memories, the what ifs, the old version of myself nga dili ka let go, mauto ang tinuod nga multo. Because they don't actually live in our present. They live in the parts of our hearts that we refuse to close. DJ Kimyat, na ako'y gisuwat nga message para ni Nico. Pero never na akong gisend niya. I have never sent this to him and I will never will. But tonight sa imong programa, DJ Kimyat, ambot og maminaw ba siya nimo? But Nico, if you're listening tonight, and I hope makaabot ning mensahe sa imuha, I hope you're happy. I hope you've forgiven yourself. And I hope you finally become the person you always want to be. Don't worry about me. I'm okay. I found someone who loves me. I have Mark. I found a life outside you. Nanok yung mga panganduy nga wa ka. And most importantly, I found myself. Thank you for the love, the memories, the pain. Because if wala to, I wouldn't be the woman that I am today. Nico, you were once my home. And then now, you were once my home and then became the place I was afraid to visit. But now, Nico, you're simply a chapter in a book that I've already finished reading. Nico, I don't hate you. Di ko ganahang mabalik ka, pero wasag ko nagmahay nga gihigog mati ka. Pero din ako ganahan nga nahapa ka sa akong handumanan. I don't want to carry you anymore, so tonight, I'm putting you down. I'm letting go of you wholeheartedly. And every night I pray that I'll never dream of you again. Because the bottom line is, I don't want you back in my life. DJ Kimya, kung naka yung mga tigpaminaw nga pareho nako, kanang naitawo nga dugay nang wala sa ilang kinabuhi pero murag naara gihapon, I want them to know something. Kadilitanan nga mubalik sa imong huna-huna, gusto nga mubalik sa imong kinabuhi. Akong balik ko na, I love that line. Dili tanang mubalik sa imong huna-huna, gusto nga mubalik sa imong kinabuhi. Akong balikon na for the last time. Repeat, murag discussion sa eskwelahan. Akong balikon. Dili tanang mubalik sa imong huna-huna. Gusto nga mubalik sa imuhang kinabuhi. Sometimes memories return because they want to remind you of something. They want to remind you that you have changed, that you become stronger. And they want to remind you of how far you've come. And maybe they will return for the last time because they are ready to leave. Kung na yung mga tao nga murag na imulto sa inyong kinabuhi, ayaw pug sa imong kaugaling nga kalimtan siya overnight. Don't hate the memories. Don't hate yourself for remembering those. Acknowledge them. Thank them. Those are all good memories, despite how painful it is. And then, let it go. Kay usahay ang closure dili gikan sa tawo nga dipahawa. Closure comes from the version of yourself that was left behind. Closure comes from the person who doesn't want to move on. Closure comes from the broken-hearted you. And tonight, I think, DJ Kimyat, I finally found my closure. DJ, syempre kahibaw na ka sa akong song request. Please play multo ha after this letter. Di ni siya para sa akong ex. Para ni sa akong old self. Para ni sa 19-year-old self na ako nga nagtuo nga mahuman ng kalibutan tungod lang sa usa ka lalaking nawa sa akong kinabuhi. Para sa babae nga pirting hilak sa una kada gabi. Para sa babae nga sigpaabot og notification sa una. To the girl who kept on asking if kulang pa ba siya. I want that version of me to know that she survived, grew up, and became stronger, and she learned how to love again. And she learned that sometimes the person you thought was your forever was only there to teach you to find your way home. So karong gabi, DJ Kimiat, inig-play ni mo anang kantaha, dili ko maminaw para ni Nico. Dili ko maminaw para hando mo ng among mga handumanan. I won't listen for the life we could have had. I will listen for myself. And maybe, DJ Kimiat, favorite song manyo na ako karon, no? Inig-play, Ana, if I cry, it's okay. Because those tears aren't because I want Nico back. Those tears for the girl who finally learned how to say goodbye. Dengan salamat sa pagbasa, DJ Kimiat. And to my multo, to the 19-year-old Ella, this time, you can rest. And I won't call you back anymore. Truly yours, the better version of Ella.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: stories.
1: DJ Kim Yat, cutie cat Iga.
2: Salamat mga ka-vibes. It is now 10:42 and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR. Mga ka-vibes, pingot kayong ilong. Pwede mo sa tingog mga ka-vibes, no? Medyo pingot akong tingog, no? Hay nako. That was our first story, no? Ang story ni Ella at ni Nico. Nico? Nico Blanco. Thank you, Aya Memo. Thank you, Aya. So, shout out to ni my love, Mark Bert. Ayan. And to everyone yung nasa atong TikTok Live, sa atong Facebook, sa atong YouTube. Sa tanang mga naminaw na to karon, maayong gabi sa inyo. Tagsatag sa mga ambungan o mga maanyag ng mga panagway. Nice one, DJ Kim. Grabing tingogway paglubad. Ah, salamat. Gika ni Michael. Thank you, Michael. Ha, alright. Sige, but this one, mga ka-vibes. That was our first story for tonight. Ang story ni Ella o ni Nico. And it's a story nga daghan kaayo o pagtulunan. You know, I really love katong ni

ingon siya, mga ka-vibes. And I repeat, wanawa sa una-una. Dili tanang gustong mo balik sa una-una, dili tanang gustong mo balik sa imong una-una, gustong mo balik sa imong kinabuhi. Akong balikon, dili tanang mo balik sa imong una-una, dili gustong mo balik sa imong kinabuhi. Now that's, those are two different things. And I have learned that. Muna siya atong quote for the night sa programang Bedtime Stories. Okay, mga ka-vibes, shout out sa ta before we read our second story for tonight. Ikanawang story na ta, mga ka-vibes. Our second story is from our another story sent sa akong email account. By the way, no, to everyone listening right now, if ganahan mo nga inyong storya, ma-feature, mabasahan ako sa programang FMR Bedtime Stories, pwede ninyong i-text, no? Or i-text dahil, i-email. Oo, i-email lang sa djkimyat@gmail.com. Akong pagbalikon, djkimyat@gmail.com atong official nga text line, okay? Salamat niya, Wenjel Canedo sa Rose. Shoutout ko sa uyab nga naa sa Cordova. Yan, hello. Mas may siguro imong hinganlan imong uyab, no? No? Para kang hindi proud, no? Okay, sige. Dapat man ka. Shoutout sa kong uyab nga gwapa ka istanan mo'y gipitik sa akong dughan, akong isyagit, nga dush ka naghanan sa tibuok kalibutan akong uyab nga si Blank. Ana ba? Para kiligon imong uyab, inig shoutout ka na makaihi sa kakilig. Ana dapat, no? Mo shoutout o uyab din kay. Shoutout ko sa kong uyab sa Mandawi. Kinsaman ka naghang tao sa Mandawi? Di ba? Salamat Hubert Tabanao sa Rose, thank you very much. It's me, Maria Zanaya. Salamat sa pag-follow from Surigao City. Hi man dapat sa Surigao, Maria Zanaya. Oh, anaon di ay pag-shout out. Yes. Dapat ana jud mo shout out kanang yung kanang makaihi sa kakilig mo, ka shout out ko sa akong pinakagwapo nga uyab nga gwapo kayo kugihan. Gwapo, macho, gwapo na macho pa ana. Ang uyab nga gwapo na macho pa. Delikado nang yung kag shout out ko sa kong uyab di sa Mandawi, delikado na abi pa lang daghang kag uyab sa Mandawi. Shout out sa kong uyab DJ, hindi lang ako i-mention kay makahibaw ang tinuod nga uyab. Mao na na diha. Mao dai na. Oh, mo dai mo shout, di ka mo shout out sa di na mo hingan lang ng uyab kay basig makahibaw ang tinuod nga uyab. Naong biya ninyo. Shout out ko sa kong uyab nga naa nga Navy nga naa sa West Philippine Sea nga way signal og ambot. Asa na to siya? Ah, amping, oo. Dili tanang mo balik sa imong una-una, gusto mo balik sa imong kinabuhi. I-post ko ni Oy, di ba? Post mo an. Shout out ko sa akong Banabels kasi Jo Marie or De Biza. Ayan. Ano yun dapat, no? Hingan lang yun dapat ninyo. Shout out ko sa akong uyab nga. Ano na ako na shout out ni Janiel sa Banilad. Hello? Shoutout ko sa asawa nga si Jen Rose. Shoutout ko sa akong labadabas nga si Mang Jose Perting Himbinga sa tulog. Shoutout ko sa akong imagination nga uyab, asa man ka na traffic pa ka? Pagdali na kay naghuwat ko nimo, nadakpan sa sitom dai. Unya unsaon man DJ, ug i-shoutout nako siya pero ako ray nakahibaw nga uyab mi aray ko. Ay nako, sige, edi wag mo na lang i-shout out ha. Chinita girl and to everyone, Hannah, hello, Atan, and to everyone nga naa sa atong TikTok, sa atong Facebook. Ayan, maayong gabi ninyong tanan. As promised, we have our second story. Ready na ba mo? Our second story or kaduhang story na to, mga ka-vibes, is gikan sa atong letter sender nga si Matmat. Akong balikon, kanang naa sa TikTok, Facebook, social media, ug namina ron sa radyo, ug ganahan mo nga inyong storya mabasahan, no, sa akong programa nga Bedtime Stories, ipadala lang sa djkimyat@gmail.com. Akong balikon, djkimyat@gmail.com. That is our official text line, official email da inako. Nalilibog na tuloy ako sa mga pinagsasabi ko, ah. Muna akong official nga email, no? Di na lang nako i-shoutout akong uyab ni Jikimet kaya basig ko nung mailog. Shoutout ni Cesar Louis Recimo Recamara. Shoutout ni Ma'am Marias from Talisay City, Cebu. Thank you very much for tuning in. Okay, djkimyat@gmail.com. Muna akong official email. I-email diha inyong mga storya kay I promise. Basta masabtan lang yun inyong storya, basta di lang ta maglisod o basa, basahon dyan ako na. Sama sa atong ikaduhang storya karong gabi una, atong first, gipadala to sa email. Ikaduha, email sa ne. Shoutout, Kimi, sa mga Brad o sis na ako sa Alpha Caparo 53rd anniversary. Gika ni Cielo. Hi, Cielo! Ayan. Shoutout ko sa akong uyab.

Message, hello. Mga taga Panglao, Bohol, ayan. Shoutout sa akong ex nga. Nakadunot sa amuang banig. Huy, kalai. Anong nadunot man na inyong banig? Or basig buslot na dana inyong banig, ha? Basig karaan na. Eto na nga mga ka-vibes. Ato nang basahon atong second story for tonight. If you're ready, I'm ready. Ani na atong ikaduhang story, mga ka-vibes. Story sa atong letter sender nga si Matmat. Alang sa atong ikaduhang FMR bedtime story.

Adun na yung mga tao namurag mga bituon sa langit. Nga lisod kayong kabuton, DJ Kimiat. Bisan pa mag maningkamot kang makabot ni mo siya. May gabi ini mo, DJ, og sa tala ng mga naminaw sa programang Bedtime Stories. DJ, please hide my identity kay base nun yag daghang makailan ako sa mot na nga sikat kayo ko sa among campus. Abay, sana all. By the way, DJ, usaday ko sa among or usaday ko sa imong avid listener sukad pa kani adto sa MOR hangtod sa nanakaron sa FMR and mauto. I decided to share my story. I'm also one of your silent fans nga nagpahipi diha sa imong TikTok, DJ. O naa siya diha sa TikTok nagpahipi. Hinaot nga imong ning mapili og mabasa akong storya, DJ Kimiat. DJ Kimiat, kinideng akong i-share nga story mahitungod dai ni sa usa ka babaye nga akong naibgan. By the way, before anything else, let me introduce myself. Ako di ay si Matmat, 21 anyos, ug taga Mindanao di ako, at currently a second year pharmacy student. And by God's grace, nakasurvive ra jud ko aning kurso na mo bisan pa manog medyo lisod ning kurso nga akong gitake karon. Ilado sa di ako sa among school, DJ Kimiat, kay ako ang tipo sa lalaki nga si Awon, ug dali ra pud kong nga makaamigo gikan sa ubang courses namo. Ug ubay-ubay na pod ang mga nakailan ako. DJ Kimiat, kinide ako na ibgan is kapwa nako first year. Pero nursing student siya, DJ Kimiat. Just call her Madam Baby, not her real name. At first, DJ Kimiat, gaduha-duha kong send ani nga story, pero syempre naman wala na may mawala kung i-share nako ning akong storya sa imong programa, DJ Kimiat. I first knew him kay friend siya sa akong classmate. Si Madam Baby kay taason, chinita, guwapa pod. Aminado ko ni DJ Kimiat, unang kita pa lang nako niya, guwapahan na dayon ko niya. Inig makita nako siya, na love at first sight jud ko niya. Hangtod sa mas nailhan ako siya during our second send, DJ Kimiat, samot na kay dito ko magtambayan sa student lounge sa among eskwelahan. Dito jud ko magtambay samot na kung magpaabot ko sa among next class or kung wala ko'y klase. Pero na ako'y assignment nga buhaton kay medyo mingaw man gud dito. Ug usahay, mabantayan na ako siya nga magtambay po dito kauban ang iyang mga friends nga mga classmates ra pod niya. One time, samtang naa sila, unya nagtambay po namin dito kung ikaw kong mga amigo o mga classmates, samtang nagstoryahan na yung sa mga butang-butang, nabantayan nila o matod pa sa usan niya nga kauban nga katawanan lagi ng isa ka amigo ninyo diha. O ako ang iyang pasabot, DJ Kimiat, nga funny ko no kaayo ko. Kaya ako ramay nailhan dito, DJ Kimiat, nga funny type person, joker, bugoy-bugoy, pero buutan po diha ko. During katong time, tanaw na mo sa usag-usa, murag acquaintances lang yung DJ Kimiat. Hangtod sa naamigo na nako ang iyang mga kauban, ug inig mo labay gani ko, ug naa sila, itupo-tupo mamanggani ko ni Madam Baby. As in, ikantsaw-kantsawon ko na ni DJ Kimiat, itupo-tupo dyan ko. Pero syempre, nalingaw sa biya ko. And I also appreciate that because ako ang tipo sa lalaki nga mo appreciate kung naay makagusto nako. Pero nibalibad ko kay wala man sad ko naibgan sa ilahagod. Pero nabarkada raman pud nako iyang mga barkada nga mga kauban niya sa nursing, DJ. Bilib kaayo ko

Manila kay katong screening pa lang na namo sa among performance para sa Intrams, ni cheer sila og na-appreciate sad nako. Because I always appreciate someone nga mo cheer og mo suporta nako. Og hangtod sa niabot ang adlaw sa among Intrams. Samtang nag-perform me sa among mga kauban sa among musical play og samtang nagunit ko sa among props ato, daghang taong mga na-shock at the same time nalipay pod kay na ako knowing nga isa ko sa mga ilado sa among school pod. O gato nga part nga ni sayaw na ko DJ Kim Yat, grabe, lipay kay sila ato DJ Kim Yat. Kay na-surprise sila, nga naaman de ko ikabuga pagabot sa mga performances. In short, na ako'y talent. Ako pod, nalipay pod ko kay lagi, ang whole crowd was proud of me. Kay naanad magugod ni Jake Kimyat nga suod nga classmate og higala ray mo support nako. Pero bisan pa man og wala mi nakadaog ato, lipay kaayo ko kay naka-perform na sad ko sa daghang tawo, bisan pa man og shy type kaayo ko ni Jake Kimyat. Pero during that time, wala pa jud ko na feel or maybe infatuation man lang or kaibog ni Madam Baby ato. Guwapa lang gud siya. Just like that. Doon ay one night, DJ Kim Yat, nagigan ko sa Osaka drugstore kay gisugo ko sa akong lola. Palit og tambal. O pagawas na ko sa butika. O gatong pagawas na ko sa butika ato og paulik na ko. Human ako og atang og masakyan ni sakay ko og aircon nga jeep. O nakita na ko siya dito. Samtang ni sakay ko sa aircon nga jeep, mopay pagnaog niya ato. O nikaway siya na ako DJ Kim Yat. Siyempre, nikaway sad ko. Uguman ato ni Jake Kimyat, dunay ka isa ka higayon pod nga samtang ga scroll ko sa TikTok DJ adunay pamilyar nga naw nga akong nakitaan. Una kaingon ko, hala, kailaman ko ani. And to my surprise, si Madam Baby jud to. Ug sa mga mangutana nga nung Madam Baby akong tawag niya, actually wala pa ako kahibaw sa iyang name at that time. Ug usa pod tungod to sa iyang mga post sa pictures ug sa post nga picture sa TikTok, tapos ang sound nga iyang gigamit kay katong Madam Baby nga role ni Catherine sa iyang movie nga Crazy Beautiful You. Ug mao to DJ Kim Yat, dito na mi nagka-close ug maayo. Nanami endearment. Bisan pa man og di mi uyab ato DJ Kim Yat. Mao to sa akong curiosity, gistalk na ko iyang TikTok account DJ. Ug sa dihang nikalit og heart-heart ang akong mga mata. Samtang nagtanaw ko sa iya mga thirst trap sa TikTok. Samtang nagtanaw ko sa iya mga thirst trap sa TikTok, pagkaugma ato ni Jake Kimyat, nakita mi sa school. Ug ni hi ko niya, ug ni hi pod siya nako. Nayo sa kahigayon, gabiin ni Jake Kimyat, or gabiin ako nakauli kay dugay kay nahuman akong klase ato nga time. And during that time, dugay sad nakauli si Madam Baby, mautong nagkasabay mig kuyog, uli kuyog ang iyang mga friends. Mautong nga time nga lipay kaayo ko, kay samtang naglakaw mi sa dalan, nagkahigayon ko og storya niya. Og samtang naabot mi sa pedestrian lane sa highway dapit sa among school, niyon ako kay heard nga maato pa silag syudad. Samtang ako kay muli na ko sa among balay. Mauto samtang nilakaw ko, gignandayin ko niya og amping ha, bye! Atong higayon na DJ Kim Yat, nakauli ko nga akong smile, dako kaayo ug happy pa jud kaayo ko. Happy kay kong heart atong nga time DJ Kim Yat. Ug wala ko nag-expect sa iyang pasumbingay nako. Pagkaugma ato after sa among pharmalasakit outreach, nagpaabot jud ko niya DJ Kim Yat. Ug human sa isa ka oras, kalit siyang niabot. Ug nalipay ko kay nakita na pud ming duha. Ug feel nako DJ Kim Yat, na-stress siya sa iyahang red dem, motong ako siyang ipakatawa DJ. Ug ni katawa pud biya siya DJ Kim Yat. Moto DJ Kim Yat, kilig kaayo ko basta naa siya. Ug di na ko mapugnan akong kalipay kada nga makita na ko siya. Kato nga time DJ Kim Yat, abi na kog malipayo na ko pirmi, pero dili di ay. Dunay usa ka higayon nga samtang gapadung siya sa iyang classroom, samtang paduol na ko sa iyaha, ako siyang gitry og tawag og Madam Baby. Pero wala ko niya gitagad. Huna-huna na ako, maong wala ko niya gitagad kay basinog na stress siya sa iyang exam, maong wala lang po na ako siya kulita.
Pagkahumandayin ato ni J. Kimyat during sa activity na mo, mga first years, samtang padulong mi sa venue, nakita na ko siya kuyog ang iyong mga classmates nga nanakayo og jeep. Kay nakauna naman ako mga classmates ato. Og mauto ni J. Kimyat, nasayra na ako nga bakante pa manog isa ang maong jeep. Dali-dali kong nisakay sa ilahang jeep. Pagsakay na ako sa jeep ni J. Kimyat, wala ko makahigayon og storya niya. Kay dito siya sa pinaka-front samtang ako, naglingkod ko sa likod nga portion sa maong jeep hangtod sa naabot nami sa venue. Og dito sa venue, gipangutan ako sa akong classmate. Ingon siya, "Oy, crush ni mo si Madam Baby no?" Katong time, DJ Kimyat, wala ko kahibaw or wala ko katubag. Kay ambot DJ Kimyat. Bisan pa man og happy go lucky ko nga pagkatawo, torpe jud ko. Bisan pa man og happy go lucky ko nga pagkatawo, torpe jud ko kay bisan pag naa siya, bisan pa man nga kahibaw na si Madam Baby nga crush jud na ko siya. Bisan pag wala ko ni confess niya, kay gisultian siya sa iyahang friend. Before the semester ends, I told Madam Baby nga mauli kong probinsya to spend the summer with my family and to bond with them. Ingon pa siya na ako nga, "Amping ha, see you next summer." Ug mauna to, nagauli na ko sa among probinsya para ispend ang summer dito. Katong na ako dito, samtang nag-open ko sa akong TikTok, nakita dayo na ako ang iyahang videos sa akong FYP. Every time nga makita na ako iyang mga videos sa TikTok, manghinam-hinam jud ko sa adlaw nga magkita mi og balik, bisan og layo pa ang tingklase. Dayon mga adlaw nga mingawon ko niya kay mag-look forward jud ko nga magkita mi og balik. Hangtod sa fast forward, naabot na ang enrollment. Mauto! Niato dayon ko sa school para magpa-enroll kay lagi incoming second year na ko atong time. During enrollment, DJ Kimyat, nagpaabot jud ko niya. Gusto ganin akong pangutanon ng iyang friends kung asa na siya, pero wala na lang nako gidayon kay mauwaw ko. Gatuo ko nga katong adlawa, mautong adlaw nga magkita na pud mi og balik after how many months. Pero days have passed ug nagsugod na sa nang among klase. Samtang nag program ug general orientation, I was really hoping DJ Kimyat to see her again. Kanabi tong feeling DJ Kimyat nga mas mingawon pa ko niya kaysa sa uban akong classmates sa mga barkada. Nakita man tuod na ko iyang mga close friends, pero siya ang akong gipangita DJ Kimyat. After 2 days, the day that I've long been waiting for has finally arrived. Og nakita na nakong balik si Madam Baby. Pagkakita na ko niya, sus, perting lipaya jud na ko kay after months of waiting, I finally saw her again. Nakita na ko siya balik, and during that time, happy kaayo ko. Pero abi na kog hangtod-hangtod ang akong kalipay DJ Kimyat. Katong nilabay siya dapit sa among istambayan, I told her, "Hi Madam Baby." Pero wala ko niya tagda DJ Kimyat, o gilabyan na ko niya. Og mauto, nagka-feel ko nga cold man kaayo siya nako. Murag ikumot akong kasing-kasing DJ Kimyat kay lagi wala ko mag-expect nga dadmahon ko niya bisag kahibaw ko nga nakit-an og nadungog ko niya. Imagine how many weeks, months kong magpaabot para makit-an ako siyag balik, tapos karon iyara kong labyan-labyan, iyara kong isnab. Human ato DJ Kimyat, I tried asking myself kung anong kalit siyang namugnaw sa akoa o ganong iya akong ginalikayan. Nakapangutanasad ko sa akong self kung unsa may kulang or naabay sayop sa akong gibuhat. Wala mo kay gibuhat nga dautan sa iyaha. But despite what happened, bisan pa man sa iyang gibuhat nga iya kong gidedma, iya kong gisnab, nagpaabot gihapon ko sa higayon nga ako siyang masturyahan og balik. Hangtod sa dunay kaisa, nagpalit kong sudan sa usang karinderya. Dito na ako nakitaan si Madam Baby, kuyang iyang mga classmates. So mauto, I tried to talk to her. Ingon ko, niduol ko niya DJ. Ingon ko, "Hi Madam Baby, musta naman ka?" Pero wala gihapon ko niya tagda DJ Kimyat. Hangtod sa nakaingon ko sa akong self, nga kung di pa yun ko niya tagda nung one more time, ako na yung i-delete ang akong account sa TikTok. Kaya katong account na ko,
Dito to nagsugod ang tanan. Dito ko unang naibog niya o dito sa kukiligon basta mula bayang iyang videos

Akong FYP. After ato ni Jake Kimyat, alauna sa kadlawon, alauna sa kadlawon, samtang ga-scroll-scroll ko ato sa TikTok, nakita na ko siya nga naka-live sa TikTok ni Jake Kimyat. Samtang gatanaw ko sa iyang live, lipay kaayo ko ato kay syempre nakita na pod na ko siya. But at the same time, nabalaka ko ni Jake Kimyat kay basig dili na pod ko niya tagdon. Ug mao to ni Jake Kimyat. Nakarealize ko nga ginalikayan ako niya. Tungod ato na sakitan jud ko kay iya man dai kong paasahon kay abi nakog abi nakog naibog pud siya nako pero abi ra dai nako ang tanan DJ Kimyat. Tungod sa kasakit ato, daghan kog oras nga nausik kay lagi sigir jud ko huna-huna ug sigir akong maoy sa iya. Ginaloom ra nako akong pagbati DJ Kimyat and then I realized nga katong mga panahon nga sige kong huna-huna niya, may pay, giuna-huna na lang nako sa akong mga major subjects karong second year nako. May pa! I know, bugo kayo ko, kaya sige kong gukod niya. Pero unsaon taman, ganahan man yung kayo ko niya, DJ Kimyat. Para nako, DJ, lisod kay siyang kalimtan. Kay lagi, siya ang rason sa akong kalipay. Pero karon DJ Kimyat, siya na may nipag-uol nako. Sakit man para nako nga iyan akong gimixed signals pero dawat na nako nga adunay tawo nga murag bituon sa langit nga lisod kaayong kabuton bisag pirti panimong paningkamot nga makabot siya. Fast forward DJ Kimyat, bisan pa man sa kasakit nga akong na-feel ato, nagpadayon ko sa akong studies. Bisan pa man siya ragihapon akong giyona-huna at that time. Noto, I tried to be a better version of myself. Napil kong mga club organization sa among school para din ako magsigig maoy o para sa mga o para nga makagain ko o kaila o makatabang nako nga makamove on ng mga kapwa estudyante po nako. Nagpakabisi ko ni DJ Kimyat para din ako siya mahuna-hunaan. O narealize na ako ni DJ Kimyat nahuna-hunaan ako nga i-delete na lang nako akong account sa TikTok. Gihinay-hinay na kong lubong ang mga memories about her ug naka-decide pod ko nga mo let go sa mga butang nga nga nagpasakit nako. Pati ang mga friends ni DJ Kimyat, ginilikayan na sad ko. DJ Kimyat kay lagi kalit silang nausab. Na-realize sad nako nga sa kalipay ra ko nila kayang ubanan ug karon nga nagkalisod ko, karon nga magulanon ko, karon nga nagmaoy ko, ilaha kong gitalikdan. Paminaw na ako DJ Kimyat, mura na ako gi-murder. Kay lagi, ilan na gani kong gisaksak sa likod o niya gitumban o giyatakan pag yun nila ang akong pagkataho. Naku kaya kong pagbasol DJ Kimyat, nga nisugot ko ngayong atuon na ako nila. Wala na ko'y value sa akong self. Guol kayo ko DJ Kimyat, pero ako orang gitago o giloom ang tanan. Tanan akong nabatian nga kasakit o kaguol. During that time, I was so depressed ug wasak kaayo ko tungod niya. But despite what I felt, mura gihapon akong gibuhat DJ as a normal student nga mo attend og class, mo comply sa requirements ug bisan pa nga nawad-an akong motivation, giloom ra nako ang tanan akong gibati ug nagpaka-happy gihapon ko bisan pa man akong kasing-kasing mura nagkabuakon. And then I realized DJ Kimyat na bisan og ingon ato ang nahitabo sa akoa, I'm still grateful because nagihapon ko yung mga classmates, mga juniors and seniors sa among department, other close friends, teachers, and most especially, my family nga naakanunay sa akong kiliran na suportaan ko sa kasakit o kalipay o anda mo suporta every step of the way and every path that I'm taking. May gani di ko susama sa uban ni DJ Kimyat nga ilang kutlo ng ilang kinabuhi labinag mawasak ang ilang life. Na-realize na ako kung akong kutluan akong kinabuhi, makaingon ko nga na kung sayang akong kinabuhi kay lagi, daghan pa kong pangandoy sa akong life. Ug sa pasad, di ko ganahan nga masakitan akong pamilya, friends, and teachers. I don't want to see them suffer in pain just because nagkutlo ko sa akong kinabuhi para lang sa usa ka babae. I then also stopped asking and started accepting, and most especially, learning to forgive and love myself even more. Although lisod man kalimtan ang mga butang na makapahinumdum nako kang Madam Baby, pero kinahanglan akong buhaton for my own peace of mind. And I also realized that I'm too good for someone like her, DJ Kimyat. I love the confidence.
ko sa confidence ni Kuan Matmat. Nakaingon jud ko ni Jake Met nga tama jud ang gisulti nila, daghan pang isda sa kadagatan, and sooner or later, I believe that I can find someone that will love me, appreciate me, and support me. Who knows, DJ Kimyat? Basin ang para sa akoa kay nare dai diha sa kilid-kilid nagpahipit lang. Pero for now, I will focus on my studies and try to be happy even though I am down. Madam Baby, kung madunggan maganit ni Nimo, I just like to say nga, thankful gihapon ko nga nailhan ti ka. Thank you for making me smile and thank you for bringing happiness in my life. Even for once. But maybe it's the universe telling us that we're not meant for each other. I'm too good for someone like you. Grabing confidence ba? To the roof. I'm too good for someone like you. I know it hurts, but I need to let you go. And thank you. I need to let go of the moments that made me happy. And most especially, I need to let go of you. Panahon na para mubuhi ko. Bisan pa man, ngawa ko nimo guniti. Before I end my story, DJ Kimyat, I would like to share this quote by Steve Marboli. Letting go means to come to the realization that some people are part of your history but not part of your destiny. Dagang salamat, DJ Kimyat, sa pagbasa sa kong storya. Og unta makuha ang leksyon sa imong mga tigpaminaw. Salamat sa pagbasa. Truly yours, Matmat.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: ang destakado ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Opon, maana ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 3.1. Maana ni!
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Pinsan sa Domingo. Domingo Disco Run. Kauban ang 5 Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana.